0: egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki oye wa we pe ani lati wo inu wa ki agba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wi pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode aje eni ti o ma nwoso bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo ojule eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji dinlogbon ni o ti so wi pe gege be le eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso we pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so pe se da po pelu awon osise a nfe awon osise a nfe awon ajire okan a nfe awon ti o ma dari dapo ojule je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba teti sile daradara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura daradara eyi ko si dara be bi aba ti pari isin o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba ti n pari isin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi ki n ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti a je adari ni elede yoruba nisinsin yi a je eni ti o n dari idapo ojule tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon nige si tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wi pe tori pe a ti so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan olowa iyipada atokewa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a ti nwa si ileesin igba ti a ti nka aka sori bibeli igba ti a ti nka bibeli lararo igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyen nitori be bi Jesu ba de a n ba lo si orun ni ko ri be a ni lati ni iyipada iwọ naa ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti n tele jesu wo jacobu wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati nu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa ni yin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun o pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo Olorun wa mi ri Olorun wa di mi Olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni yi pada ni toto elomiran a ma so wi pe o n fe lo ri eni tebi o n fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi aba tin gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adina ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adina ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati a n ba wa soro be gbati a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun olorun sa sese yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le ni ki n ba le je eni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele we pe a ko gbodo di enikeni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so nipa saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo israeli papa o mo ofin gege bi omo israeli eni ti a koni eni ti a tile le so wipe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba samueli pade samueli papa ti o je eni ti o mo olorun samueli papa ti o je eni ti o ti n ba olorun rin fun igba pipe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran eyi ni a n so o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je omo lo abi o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o tin bo tele tele o tin ka bibeli iwo papa o tin ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsin yi o wa sihin imole ihirere o tun mole ju be lo si oju re ori wi pe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan won yi won wa lati inu okan ti ko ti ni yi pada patapata nitori be o wa si ojo olorun wi pe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun mata awon elomiran lore ni aye esinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ke wo ni dafidi orin dafidi ori kokan le la dota orin dafidi ori kokan le la dota lati ese ikeje fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si funju egbon wu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo tin run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se daya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ese won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni natani ni o wa ba dafidi gege bi oba o soro fun dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun dafidi dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronupo ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun natani natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo olorun ki o si be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi natani bi o ti lo tan be ni dafi lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a so be natani o so fun dafidi wi pe kuro lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti o n wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lailai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lailai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe iye wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ki a padanu ire wa niwaju olorun sugbon omo ti a ti je a o ma je omo titi lailai dafidi oro be dafidi so pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wosan gba ton ba ti ri pe won subo sinu ose adari miran ko ni le je wose re ni waju olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan tooto sugbon wo dafidi o be sini kepe olowa o ni olorun sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe o ti re ofin olorun koja o mo wi pe o ti se asemase o mo wi pe o ti dese o ni wemi li awemo kuro ninu aise dede mi ki o se wemi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we ni bi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lohun lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi ya kin beere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala toto ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni iha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe sopu for me emi o si mo oni nisinsin mo je ile ri ninu okan ninu aya ni inu mi o ni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re la je pe olorun fun ni iyipada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun rara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro seseese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi o n fe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya o ni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo oju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa irubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani ala ti gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti nwa tele tele ma se je ke enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni ala ti gbadura ni ala ti ba olorun soro wi pe iyipada yi a nfe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yo gbogbo ti a nse pada so fun olorun so fun olorun wi pe o nfe iyipada o nfe aya titun o nfe okan tuntun bi o ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re wi pe o ti di omo olorun kun le lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wi pe iyipada yi tooto opo o ti de
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Olorun wa, pelu okan ireti ni a fi to yin wa ni asale yi, ni igbagbo wi pe e o to wa si ona, ati ti wi pe e o kan wa ni oro yin, e o se je ki a le je ni ti o fese mule, ni e ko oro Olorun. A nbe yin wi pe ore ofe lati je alabapin pelu awon ti o fese mule ninu ihinrere e je ki o je ti wa ni oruko Jesu a be yin wi pe imole lati oke wa yo tan si oro yin gege bi a ti nka gege bi a ti ngbo a be yin wi pe oye yo ye wa ogbon yo je ti wa ilanina yin yo se je ohun ti a mo daju daju ti o si je ore ofe fun wa lati tele ni oruko Jesu a be yin wo pe nisisiyin ki emi yin ki o je oloko fun wa e sanu fun wa e to wa si ona ki a si le ni ore ofe lati tele titi de opin a dupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Christi ni agbadura loni eko wa ni a o ri ninu iwe Kolose ori kini ese ikesan ni a o ma wo ni fini fini Kolose ori kini ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi loni ni a nwo ohun ti Paul iranse Olorun apostoli fun awon kefere ti o se fun awon ara Kolose nipa wipe o n gbadura fun won lati ese ti a ka yi ni a o ti ri koko oro wa ti o dori lori adura fun awon onigbagbo bi ati ko tele tele Paul ko ti de ilu Kolose sugbon o ti bere si ni se iranse fun won lai ti fi igba kankan de odo won ri iranse ti a so pe o n se fun ni wi pe o n gbadura fun won adura si je iranse pupo lati owo awon iranse Olorun ti won le se fun wa lati je ki a fi ese wa mule lati je ki a dagba ninu igbagbo lati je ki oro Olorun atoke wa ki o ye wa lati je ki imole yin rere ki o tan si okan wa ati lati je ki ore ofe ki o san si wa lati odo Olorun wa o tin gbadura fun won ni opo igba ki o to di wi pe o ni anfani lati waasu si won ilepa ise iranse ni ase pe awon eniyan mimo bi a ba nso nipa ise iranse ti apostoli ti a n so nipa ti awon woli ti a n so nipa ti awon evangelist ti a n so nipa ti oluso agutan ati olukoni eredi iranse won eredi iwaso won eredi ilosoke sodo won eredi ti won fi n kaakiri lati se iranse fun wa ni wipe ki a le je eni pipe e je ki a wo Efeso ori kerin lati ese ikokanla de ese ikejila ki a wo ohun ti a fi ti eyi ti a so yi lehin wi pe iranse ti awon oluso agutan tabi olukoni ti won se fun wa o duro lori wi pe ki a le di eni ti o pe ninu igbagbo ati ninu ore ofe olorun efeso ori kerin lati ese kokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni kisi ni eredi ti afifi awon wonyi fun ni eje ki a wo ese kejila fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara kristi ni a npe ni ijo kristi eyi ti a fi nse iranse fun wa yala ni ojo aje tabi ni ojobo tabi ni ojo aiko ni wipe ki a le di eni pipe ninu oluwa ati wipe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu olorun o nso fun wa ni ese iketala wipe titi gbogbo wa yio fi de isokan igbagbo ati imo omo olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun kristi bawo ni o se le sese fun yala aposteli tabi woli tabi evangelisti tabi olukoni tabi oluso agutan lati je ki ara kristi ijo olorun lati je ki awon eniyan olorun ti a ti gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife olorun ati ki won ki o si le gbe igbesaye ti o wu olorun ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eniyan olorun wonyi ikini wewaasu oro olorun ikeji adura gbigba fun awon ti a n waasu si ise awon aposteli ori kefa ese ikerin sugbon awa o duro sese ninu adura igba ati ninu ise iranse oro naa awon aposteli ti isaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni jerusalemu won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro olorun bi abawo ohun ti a nilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo a ri wipe nkan meji wonyi ni o se pataki pupo fun wa lati le tele ikini adura gbigba ikeji oro olorun ni gbigbo o si ye fun wa gege bi omo ijo ki a ri wipe bi a ti n waasu oro olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro olorun ti a n ko wa lekeji bi a ti n gbadura fun wa o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura ki oro olorun ti a n gbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa a si tun ko eko wipe bi paul ti n se nkan meji wonyi ti o si n lepa lati fi ese won mule ikini nipa gbigbadura ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara kolose o ye ki awa paapaa mo wipe awa gege bi omo olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo jesu kristi wa wipe awa naa ni ohun meji yi lati se opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro olorun oye igbala olorun ti ko ye won o ye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro olorun fun ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se wipe a ko tile ti ri ni ojokoju eje ki a pada si kolose ori kini ese ikesan mo n ka fun won leekan si nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi o se se ki eni keni ti o ro we pe o nje oluka bibeli tabi eni tin josin ki o ka iru ese oro olorun ti aka yi ki o se ka gbogbo ori kini ki o ro we pe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro olorun ti aka yi sugbon bi a ba wo ese olorun yi bi a ba wo ese ikesan yi ori kini a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simile lori ti o le je agbara fun igbese aye onigbagbo wa ikini adura ebe fun awon ara olooto ikeji imo ife olorun iketa ogbon ati oye nipa ti emi eje ki a lo si ikini adura ebe fun olooto bi abawo awon ti paul apostle ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni kolose o so fun wi pe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia olorun ni okan won ni okan won iketa wi pe won je eniyan mimo ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin o si so wi pe ki ore ofe ki o ma po si fun won ki alaafia olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o poju be lo fun won o si so fun wi pe awon wonyi lese kese ti won ti ba jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o n duro sese ti o n gbe igbese aye ti o wo olorun igbese aye ailese eje ki a wo ori kini kolose yi lati ese ikeji ki o si fiyesi daradara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin nigba gbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti a gbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je ki n ka awon ese oro Olorun yi fun o ni wepe ki o le mo igbese aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan na nipa alaafia ninu ese ikeji ni o so wipe awon eniyan wonyi je eniyan mimo ninu ese ikeji ni o so wipe won je olooto eniyan nitori wipe a ti fi eje Jesu we won a si ti so won di olooto eniyan ninu ese ikerin o n so nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo o so okan ti a ti we mo okan ti a ti so di otun ti ko ni ikorira tabi esote tabi ota si enikeni won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ese ikarun o so nipa ireti ti won ni wipe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun won ni ireti ayeraye wipe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun o si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimo ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won ni ese ikefa ni o nso wipe ihinre ti won ti gbo o ti so eso ni igbese aye won iru eso wo ni ihinre so ni igbese aye won eso ironope wada eso ododo o si so fun won wipe ni ese ikefa kan na won ti ni ore ofe ti olorun ninu okan won ni ese kejo o tun so ti ife ti won ni ki se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi awon won yi ni Paul wa nso wi pe o n gbadura fun won lai simi ati lai share wo ese kesan nisisin yi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wi pe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wi pe won di olooto ati eniyan mimo ti awa ti gbo wi pe won ti je alabapin ninu ore ofe ati alaafia ti o ti pase Jesu Kristi wa lati ojo ti awa ti gbo wi pe won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ti won si ni ireti ti a fi pamo fun won li orun ti won si tin so eso emi eso ironupo oda ati eso dodo wi pe lati ojo ti awa ti gbo nkan wonyi awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin eko ti a ko ni ni wi pe o ye ki a ma gbadura fun awon olooto ati awon eniyan mimo awon ti won je arakunrin tabi arabirin ninu Kristi opo igba ni a ma nsaba dojuko doju adura wa ko awon ti o wa ninu idamu o si ye be sugbon o ti a so nipa ni we pe ni ekokan ni awon elomiran ma ngbadura fun awon ti o lagbara nipa ti emi ti won si je olooto nigba ti o je we pe won a ma doju adura ebe won ko kiki awon ti won je alailera alailera yala nipa ti emi tabi alaisan nipa ti ara o ye ki agbadura fun iru awon wonyi sugbon ko ye ki adura wa ki o duro lori awon alailera tabi awon alaisan ni kan soso a ri wi pe awon ti o wa ni Kolose won ki se alailera nipa ti emi ki se wi pe won saisan won je awon ti o duro sinsin won je awon ti o ni alaafia olorun ati iyi olorun ni igbese aye won won je awon ti o ni ore ofe ni igbese aye won won je awon ti o n gbe igbese aye ailese aileri tabi ailegan ni waju olorun sibe sibe bi won ti le je awon ti o duro sisi sibe sibe ni Paul iranse olorun ni o n gbadura fun awon wonyi e je ki a wo oro olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda Kristi ninu yin nigbati Paul apostle gbo nipa awon ara Galatia ti o dabi eni we pe won fe ni ilowowo nipa igbagbo won tabi won fe rewesi won ko tesiwaju daadaa nipa igbagbo won ninu Kristi ko ma kaakiri ki o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni wepe o nrewesi ki se tiwa lati ma fi oju tembele won ki se tiwa lati ma soro ko bakun gbe fun won si won sugbon o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostle ori kejila ese ikarun ise awon apostle ori kejila ese ikarun nitori na won pa petero mo ninu tubo sugbon ijo n fi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalem ni o ye ki awa paapaa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese ikini ati ikeji ni atun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin ni iyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladugbo re awon abani sise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo an so fun a wi pe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi olorun ati iwa agba ohun ti a n so ni wepe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo luke ori kejilelogun ese ikokanlelogbon Oluwa si wepe simoni sa wo esun fe lati ni o ki o le ku o bi alikama sugbon mo ti gbadura fun o ki igbagbo re ki o ma ye bi ati iwo nigbati iwo ba si yi pada mu awon arakunrin re le okan le nigbati Jesu Kristi Oluwa wa ti o ri wahala ti o wa niwaju Petero idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o ti ni lo idanwo ti o nbo ni iwaju re ti o si ri wipe Petero je alaikiyesara o so fun wipe ohun ti n gbadura fun bi a ba ri awon arakunrin o seese ki o je wipe won ko kiyesara to a si ri wipe esu n dode won won si ni idanwo ti o n de ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni Romu orikewa lati ese kini Romu orikewa lati ese kini bi a ti n pe awon ori oro olorun wonyi ni ki a ma se kiakia ara ife okan mi ati adura mi si olorun fun Israeli ni fun igbala won bi a ba ri awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala olorun ti o je wipe won ja fafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won si n jalanka to wipe pelu ise esin won yio sese fun won lati ri oju olowa lai gba Jesu Kristi bo fun igbala won ati fun asepe won o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan bee oni Paul se n so fun awon ara Romu wipe ara ninu olowa ife okan mi igbona okan mi ati adura mi si olorun fun awon omo Israeli ti won simile esin sugbon ti won ko gba Jesu gege bi olugbala won Paul n so wepe ife okan ni wepe ohun si n gbadura fun won ki igbala olorun ki o le je ti won e je ki a lo wo nisisiyi wepe adura ti Paul n gba ki se fun awon elese nikan soso kìí ṣe fún àwọn aláàárẹ̀ nìkan kìí ṣe fún àwọn tí kò ṣe déédéé àwọn tí ó lọ́wọ́ọ́wọ́ tàbí wọ́n ní ìrẹ̀wẹ̀sì nìkan ṣoṣo kìí ṣe fún àwọn tí wọ́n ní ìdánwò tàbí ìdẹ̀wò ìṣù nìkan ṣoṣo kìí sì ṣe fún àwọn ẹlẹ̀sìn Ísírẹ́lì nìkan ṣùgbọ́n ó tún gbàdúrà pẹ̀lú fún àwọn ará nínú Olúwa tí ó wà ní Kólósè tí wọ́n sì jẹ́ ènìyàn mímọ́ àti olóòótọ́ èyí jẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì fún wa wípé bí a bá rí àwọn tí wọ́n jẹ́ olóòótọ́ tí a sì rí àwọn tí wọ́n jẹ́ ènìyàn mímọ́ àwọn tí wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run àwọn tí wọ́n ń sá irú èje tí a gbé ka iwájú wọn àwọn tí kò bójú wẹ̀yìn àwọn tí wọ́n múra sí iṣẹ́ ọlọ́run ó jẹ́ tiwa láti máa gbàdúrà fún wọn pẹ̀lú kí a má ṣe rò wípé àdúrà wa wà fún àwọn aláìlera nìkan ṣoṣo ẹ jẹ́ kí a wo Yohánù orí kẹtàdínlógún Yohánù orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. emi ti pi oruko re han fun awon eniyan ti iwo fi fun mi lati inu aye wa ti re ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo wo igbese aye awon mo leyin Jesu Kristi won yi Jesu nso nipa won o njeri gbe won ni waju Oluwa wi pe won ti pa oro Olorun mo ni ese ikeje nisisiyi won mo pe ohun kohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba awon ti an so nipa re won yi ni awon ti Jesu Christ ti so oro ironu pe wada fun nigba ti won gbo won gba o ti so fun nipa oro atunse wi pe bi o ba mu ohun kan wa si waju Olorun gege bi ebon ti o si ranti wi pe arakunrin re tabi arabin re ni ohun kan ninu si o wi pe ki o fi ebun re sile nibe nibi pepe ki o si to arakunrin re lo ki o ba alaja won si gba oro atunse na awon wonyi ni o ti so fun nipa iwenomo ninu eje re nipa iwenomo ti o wa ninu gbigba Jesu Kristi gbo gege bi o ti so fun won gege be ni won gba oro re gbo awon wonyi ni o ti so fun nipa iku ati ajinde re won si gbagbo pelu o so fun won nipa igbeyawo we pe okokan aya kan bi Jesu ti nsoro wonyi fun won be ni won gba oro Olorun gbo wo ese ikejo lekan si nitori oro ti iwo fi fun mi oro ti iwo fi fun mi oni wasu popo ni o wa ti Olorun ko fi oro fun won oro ihirere oro igbala tabi oro isodi mimo tabi oro ore ofe Olorun tabi oro ti o le se wa pe sugbon lai ni oro Olorun won wasu won ki o si je anfani fun enikeni sugbon Jesu so wi pe nitori oro ti iwo ti fi fun mi emi ti fi fun won wo ijolo to Jesu Kristi wi pe ko fi ohun kan oro ti Olorun ti fi fun ko si yo ohun kan kuro ninu oro ti baba ti fi fun o wi pe oro ti iwo fi fun mi lai yo kuro ninu re lai se abula re tabi lai fi ohun kan o ni eyi ni emi fi fun won si wo bi awon eniyan won yi ti tewo gba ohun ti Jesu fi fun won o ni won si ti gba won si ti mo ni tooto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo li o ran mi ese ikesan emi n gbadura fun won ohun ti a so ni ni we pe awon won je olooto won gba oro Olorun gbo won gbekele oro Olorun won se gege bi oro Olorun ti wi won di eniyan mimo eniyan oto eniyan olooto sibe sibe Jesu n gbadura fun won eje apere fun wa wi pe awa paapa bi a ba ri awon olooto eniyan bi a ba ri awon ti o ti gbagbo ninu Kristi bi a ba ri awon ti o fi ese mule bi a ba ri awon ti o n tesiwaju bi a ba ri awon ti o n sise fun Olorun bi a ba ri awon ti o gba gbogbo eko oro Olorun ni sisentele o ye ki awa paapa ki a ma fi adura ran won lowo lati ese ikerinla o ni emi ti fi oro re fun won aye si ti korira won nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro le aye sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye nigba miran adura wa ma nduro lori ma ndaduro lori awon ti won fi aye awon ti won ba aye lo awon ti won se oso aye awon ti won ko aye le okan popo a ma gbadura fun pe ki Olorun ki o gba won ki Olorun ki o la won loju oye be sugbon opo igba ni o je wi pe awon ti Olorun ti fi owo ton won lokan awon ti Olorun ti gba okan won la awon ti a ti fun ni ore ofe lati ma woso bi ti aye lati ma jeun bi ti aye lati ma gbeyawo bi ti aye lati ma se owo won gege bi ti aye lati ma tun ma lo si awon ti o n lo si ile onisegun gege bi ti aye o dabi eni we pe a ki gbadura fun won to sugbon Jesu we pe awon won yi bi o ti le je we pe won ti kuro ninu aye iwa aye irin aye ijeun aye iloko ti aye ifeyawo igbeyawo ti aye o ti kuro ni igbesi aye won sibe sibe Jesu n gbadura fun àwọn wọ̀nyí wò ó ní ẹsẹ̀ ogún nísinsìnyí ó wípé kì í sì ṣe kìkì àwọn wọ̀nyí ni mò ń gbàdúrà fún ṣùgbọ́n fún àwọn pẹ̀lú tí yóò gba ọ̀rọ̀ mi gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ wọn àpẹẹrẹ tí a ní níhìn ni wípé bí a ti rí àwọn tí ó dúró

0: Ìwé Jóòbù.
1: Orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Pẹ̀lúpẹ̀lú Jóòbù sì tún gbẹnulé ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó sì wí pé, ìbáṣepé mi wà bí ìgbà oṣù tí ó kọjá, bí ọjọ́ tí Ọlọ́run pa mí mọ́, nígbà tí fìtílà rẹ̀ tàn sí mi lé orí, àti nípa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ èmi rìn nínú òkùnkùn já. Bí mo ti rí nígbà ọ̀dọ́ mi, nígbà tí àṣírí Ọlọ́run wà nínú àgọ́ mi, nígbà tí Olódùmarè wà síbẹ̀ pẹ̀lú mi, nígbà tí àwọn ọmọ mi wà yí mi ká, nígbà tí èmi ń fi òrí àmọ́ wẹ ìṣísẹ́ mi, àti tí àpáta ń tú ìṣàn òróró jáde fún mi wá, nígbà tí mo jáde la àárín ìlú lọ sí ẹnu ibodè, nígbà tí mo tẹ́ ìtẹ́ mi ní ìgboro, nígbà náà ni àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin rí mi, wọ́n sì ń sá pamọ́, àwọn àgbà dìde dúró, àwọn ọmọ aládé dákẹ́ ọ̀rọ̀ sísọ, wọ́n sì fi ọwọ́ wọn lé ẹnu, àwọn ọlọ́lá dákẹ́, ahọ́n wọn sì lẹ̀ mọ́ èrìgì ẹnu wọn, nítorí pé etí gbọ́ ti èmi, a sì súre fún mi, ojú sì rí mi, òun ajẹ́rí mi, nítorí tí mo ti gba tálákà tí ń sọkún, àti aláìní baba, àti aláìní olùrànlọ́wọ́, ìsúre ẹni tí ó fẹ́rẹ̀ ṣègbé wá sí orí mi, èmi sì mú àyà opó kọrin fún ayọ̀, èmi sì mú òdodo wọ̀, ó sì bò mí lára, ìdájọ́ mi dàbí aṣọ ìgúnwà àti adé ọba, mo ṣe ojú fún afọ́jú, àti ẹsẹ̀ fún amọ́kùn, mo ṣe baba fún tálákà, àti ọ̀ràn tí èmi kò mọ̀, mo wádìí rẹ̀ rí, mo sì ká eyín ẹ̀rẹ̀kẹ́ ènìyàn búburú, mo sì já ohun ọdẹ náà kúrò ní eyín rẹ̀, nígbà náà ni mo wí pé, èmi ó kú nínú ìtẹ́ mi, èmi ó sì mú ọjọ́ mi pọ̀ sí bí iyanrìn, bí ọjọ́ ti ẹyẹ fíníksì, gbòǹgbò mi ta lọ sí ibi omi, ìrísìsẹ̀ sí ara ẹ̀ka mi títí lé òru, ògo mi gbèrú lọ́dọ̀ mi,
2: ọrùn mi sì padà di titun lé ọwọ́ mi,
1: èmi ni ènìyàn dẹtí sílẹ̀ sí, wọ́n a sì dúró, wọ́n a sì dákẹ́ nínú ìgbìmọ̀ mi, lẹ́yìn ọ̀rọ̀ mi, wọn kò sì tún sọ mọ́, ọ̀rọ̀ mi bọ́ sí wọn ní etí, wọ́n a sì dúró dè mí bí ẹni pé fún òjò, wọ́n sì yanu wọn gbòòrò bí ẹni pé fún òjò àrọ̀kúrò, èmi sì rẹ́rìn sí wọn nígbà tí wọn kò bá gbà á gbọ́, ìmọ́lẹ̀ ojú mi ni wọn kò lè múrẹ̀wẹ̀sì, mo la ọ̀nà sílẹ̀ fún wọn, mo sì jókòó bí olú, mo sì jókòó bí ọba nínú ogun, bí ẹni tí ń tu aṣọ fọ̀ nínú.
3: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
5: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ pé a wá sí yín kí a ba lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeéṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá sí yín ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọpo bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá sí yìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe, ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kínní orí kẹ̀ẹ́dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi, olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀yin kìí ṣe asán nínú Olúwa. Níhìn-ín ni a rí Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì, ẹni tí ó kún fún iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti fi ayé rẹ̀ jì, tí ó ti fi ara rẹ̀ rúbọ, kí ó ba lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run fẹ́ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó ti rin ìrìn àjò púpọ̀ lójú ọ̀nà, lójú omi, ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti nso fun won nipa ohun ti Jesu Kristi ti o se lori igi agbelebo nihin ni ari okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin Olorun ti o gba awon ara Korinti ni iyanjo wipe bi won ti je ara ninu Olowa ati olufe ayanfe pelu wipe ki won ki o ri pe won duro sese lai yese ki won ki o ma po si ninu ise Olowa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wipe ise won ki se asan ninu Olowa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise Olowa oni Paul apostoli nitori wipe omi odo jijin popo ni Paul ni o la koja nitori pe ninu ise Olorun a le so wipe Paul ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi abari enikeni to ye ki adayapo enikeni to ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wipe ohun ko ni se ise kankan fun Olorun mo iru eniyan be ibaje Paul apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro Olorun to n waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa n so fun wa wipe awa ti a ti di ara ninu Olowa awa ti a je omo Olorun awa ti a ti di ebi Olorun wipe gege bi Olorun ti yan wa fe gege bi Olorun ti fi ife re han wa nitori wipe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo Olorun o ni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo eji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wipe bi iji ti le nja bi afefe ti le nfe bi o ti le dabi eni wipe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wipe a o yi ese ki a ri wipe ni ipejopo àwọn ọmọ Ọlọ́run ẹsẹ̀ wa òye kí a rí wípé nínú iṣẹ́ Ọlọ́run a ò yí ẹsẹ̀ wípé kì í ṣe pé kí a dúró sí ojú kan wípé kí a máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo ìbàjẹ́ ní àkókò àjínde tàbí ní àkókò kérésìmesì ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ni tàbí àárín ọdún ní ọ̀sán ni tàbí ní àṣáálẹ̀ ní ìgbà tí a kún fún ojúṣe nínú ẹbí ni tàbí ní ìgbà tí ọwọ́ dilẹ̀ ó ní ní ìgbà gbogbo kí a máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa níwọ̀n bí a ti mọ̀ wípé iṣẹ́ tí a ń ṣe fún Ọlọ́run kì í ṣe lásán nínú Olúwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé wa ìsinsìnyí ni wọ́n kún fún iṣẹ́ wọ́n kún fún ojúṣe ó sì jẹ́ ohun tí ó wúni lórí wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ aládùúgbò wa yálà wọ́n ṣiṣẹ́ ní ọjà yálà wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba tàbí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ibi ilé ìdáṣẹ́sílẹ̀ a rí wípé ohun kan tí ó máa ń wà lọ́kàn wọn ni wípé wọ́n ń fẹ́ kí ayé tí àwọn wà yìí nípa ti ara kí ó dára ju bẹ́ẹ̀ lọ nípa iṣẹ́ ọwọ́ wọn àwọn tí wọ́n ń ṣe ojú títì àwọn tí wọ́n ń ṣe afárá tí mọ́tò ń gbà àwọn tí wọ́n ń kọ ilé àwọn tí wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ mìíràn èròǹgbà ọkàn wọn ìlépa wọn ni wípé kí àwọn kí ó fi ayé sílẹ̀ dára ju bí àwọn ti bá a lọ nípa iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ tí a bá ṣe nínú Kristi tí a sì ṣe fún ògo Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni yóò ní èrè ní ọ̀run àti ní ayérayé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì onígbàgbọ́ ni a rí wípé wọ́n máa ń gba ohun púpọ̀ láti ọwọ́ Ọlọ́run nígbà tí wọ́n ti wọ ìjọba Ọlọ́run wọ́n ti gba ìgbàlà ó ṣeéṣe kí wọ́n ti rí ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu be ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won farahan ni waju olorun lowo opo won si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afin so loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin wi pe a nse ipinu wi pe a o sise omo olorun sani wa ati wi pe a o tele ona ti oluwa wa to se omo ona ti oluwa wa to o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wi pe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wi pe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise ati joko lorin papo wi pe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la ma sogo oni nigba ti a ba nkede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun wa wi pe ise ti a nso nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wi pe igbala nbe ninu Jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi abamu ipinu yi se ti a duro sese ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a npo si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe ko lere ni waju olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko won jo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won ti n padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a n se nipa ti emi kini eso ti a n ri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa niwaju oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi li a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu oluwa wa Jesu Christi niwaju olorun ati baba wa nihi ni Paul ni o kowe si awon onigbagbo ni Thessalonica o so fun won wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife
0: iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti korinti kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisin yi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun oluwa o ni igbagbo wa ninu jesu christi lai ni igbagbo a o le se ise ti o te olorun lorun lai ni igbagbo ninu oluwa ninu jesu christi igbagbo wi pe o ku fun ese wa igbagbo wi pe nipa eje jesu christi ni a nwe wa mo igbagbo wi pe oun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu jesu christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki a gba oluwa gbo yi ni a fi ma n ri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu jesu christi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wepe ise fun olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje jesu christi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a nso fun wipe ise re ko je itewogba niwaju oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu jesu christi ki se be nikan ife wa fun olorun bi a ti mo wipe o fe wa awa naa nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu heberu ori kefa ese ikewa nitori olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise yin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni wepe bi o ti n so nipa ise wa be ni o n so nipa ife ti a ni ninu oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri wepe awon mejeji won ko ni je itewogba niwaju oluwa bi aba so wipe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ile isin ise ti a nse fun ijoba olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin olorun bi ko ba mu ife olorun lowo bi o ba je wipe a kan se lai ni igbagbo ninu jesu a nse lai ni ife olorun a nse lai ni ireti iye ni pekun pelu olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala jesu christi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti jesu christi se lori oke calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise isin ki yo je itewogba niwaju oluwa nitori be ise laisi ife olorun ise laisi igbagbo ninu kristi ise lai si ireti iye ni pekun ko je etewogba ni woju oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun olorun wi pe awon feran olorun popo sugbon ife won si olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si olorun ko mu igboran lati se o ti olorun pa lase lati se ife won si olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nsegbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu wa sinu ijoba olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etewogba ni woju oluwa nitori be ohun ti olorun bi lo wa ni wi pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Christi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o segbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun olorun a ri wi pe o nse laala fun olorun o nfi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o nfi sise fun olorun iridi re ni wi pe o ni ife si olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni a nri Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele awon elomiran ro wi pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro wi pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi iná sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa je ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe olorun ari enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o fe lati sise fun olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni ari wi pe o ko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wi pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri wi pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti se gbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi abale so yi nipa ijo wa bi abale so yi nipa eni kokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ejoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti ati wo pale bẹẹni ariwo pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won bẹẹni won be si ni se inu ni bini si won bẹẹni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase bẹẹni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na bẹẹni won be si ni so ohun ko ba kun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se omo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a oni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja para ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ipara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki enikokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si n fe ki enikokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wari Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi olugbala ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohunkohun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohunkohun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipe pe o ipe lati odo Olorun ati wipe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se japara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki ori wipe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe onje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Kristi oluwa wa Jesu Kristi apere pipe wa Jesu Kristi eni ti an tele Jesu Kristi olugbala wa Jesu Kristi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa oni onje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni onje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun wa ni wi pe onje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba na ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ati wi pe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o le ri bere kan ni igba wo lo pari ise ti olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo sese fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakire ki a ma ti oju ile kan bi oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Kristi nipa iku Jesu Kristi lori ige agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon Jesu Kristi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele onje emi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki e se wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti an pe ni ikore nihin ni we pe ki akore awon okan eniyan si ijoba olorun ki a so fun wi pe Jesu ngbala Jesu ntuni sile Jesu ndariji Jesu nwenimo ki awon paapa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu Kristi ki won ki o di omo ijoba olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba olorun eni o ye ki a sise le lori eni o ye ki a se laala fun ye ki a wo Johanu ori ikefa Johanu ori ikefa ese iketa din logbon e ma se sise ounje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese laala fun ounje ti segbe sugbon fun ounje ti wa titi di iye aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi didi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ile iwe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise ounje ti nsegbe nitori wipe a nse ise won yi ki a ba le jeun ki a ba le daso bo ara wa tabi ki a ba le kole sugbon o ye ki a mo wi pe awon ise wonyi ohun ti won le fun wa ni awon omule mofo aye yi ohun afowoba file ti aye eni Jesu Kristi so wi pe ki a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun onje ti segbe sugbon ki a kokun ma sise ke a ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu olorun ati eyi ti yo ni ere iye.

Belle. Eso dodo, eso ki a ma rin dede, eso ki a ma rin ni yiye, ninu ijoba Olorun, iru ise be ko le je tewogba ni waju Olorun. O ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbesi aye tiwa wo iwe owe. Iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori kokanla ese ogbon eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti fa ila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o nso fun anihi wi pe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba Olorun eso ti o ye ki o koko so ni eso ododo. Eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo ati alaije ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin Olorun ni ati je ki o ye wa wepe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso wo lari lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife kufe igberaga isoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun sugbon a nso fun wa o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo eni ni wipe ki eso igbesi aye re gege bi omo Olorun gege bi ero ijoba Orun gege bi eni ti o ti to Jesu Kristi wo gege bi eka lara ajara Jesu Kristi ki eyin ki o le eso eso ti o yato eso ife eso ayo eso irele eso ipamora eso iwa tutu eso ti a oso ti awon aladugbo wa ti o fi ri wipe a yato si awon elesin awon bankunjo o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki e se jasi olododo alaije ohun ikose wipe ki iwa wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa si inu ijo iwa won a ma je ki awon alaigbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe iwo ti o tile n waasu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo n waasu oti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko fayawo nko o le jija nko oro ke oro ti a nso ti a fi oro kele ba eni keji wa je nko iwo ti o so wipe o je oni waasu o je adari idapo oju ile sugbon a mo iru oro ti a ba lenu re o ni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wipe a je ohun ikose fun awon elomiran o ni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin Olorun nitori be eso akoko ti o ye ki a so ni igbesi aye wa o ni we pe a je eni bi itinu Olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayanfe Olorun nitooto a si je olododo ikeji ni we pe a n yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla ewe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe Olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe Olorun wa ni tosi o gba ogbon Olorun
awon eniyan ti won ti

0: joko sinu okunkun ti won ro we pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo we pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esu ku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu we pe won o segbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala we pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro we pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro we pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wi pe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbara ninu Jesu Kristi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ton wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo we pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse we pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo oluwa se ati yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agbayori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo enikookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma n so fun awon elomiran ni wipe e wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa daa ju ijo miran lo awon miran ti won lo n bere ijo won o se ife olorun ijo wa lo daa eyi ko la n so ohun ti a n so nipa iwaasu re pe ki a ma waasu Jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wada oruko Jesu Kristi onigbanila ise irapada ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo onigbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba n so fun awon eniyan wipe Jesu n gbala ati wipe eje re o n weni mo bi a ba le se be o je mo wipe ere pupo lo wa fun awon ti won ba n sise fun olorun le ona be je ki a wo kronika keji ori kedogun ese ikeje kronika keji ori kedogun ese ikeje sugbon eyin mu arale ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbo bi e ba mo we pe olooto ni oluwa ati we pe ileri re ki ye ki ta se ki pale o ye ki a mo we pe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan won yi ni iyanju we pe ki eyin ki o mu ara le ke ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise nbe lowo wa lati se ise wa nile ti ani lati se ipago ajinde lo nbo yi an fe ki awon eniyan ti o wa ni arowo to wa an fe ki won ki o mo nipa jesu an fe ki won ki o mo nipa igbala olorun an fe ki won ki o mo nipa igbala ti jesu kristi ti o se asepe re lori ige agbelebo awon ti won kan lo si lesin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa jia jesu kristi sugbon ti oye oye won bi a se le di eni igbala an fe ki oye won iwo ni o je enu fun olorun emi ni won o je enu fun olorun gbogbo wa pelu pelu isokan ni a o je enu fun olorun nitori be ma se je ki ohunkohun ki o je ki o rewesi ma se je ki ohunkohun ki o dayapo o ni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ke ma se de owo yin ma se je ki o re o ise npe fun enikokan wa o nso fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere ni waju olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti jesu kristi ti o ba farahan lati ko awon eyan fe lo nitori be sise fun olowa sugbon bi a ti nse ise yi o ye ki a ri wi pe ise ti a nse o je ise fun olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin niwaju eniyan ke a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin tin be li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun oju saju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wi pe won sise fun olorun ohun ti a ma n ri ni wipe karimi o po ninu ohun ti won n se bi won ba ri wipe oluso agutan wa nitosi adari wa nitosi tabi elomiran wa nitosi won tepamose o dabi awon eniyan eleran ara ti won o ni igbala igba miran o sese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won a kawojo won ni sise won a joko won a kawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga nbo awon eru adide won a be si ni sise iru ise be ko ni ere awon elomiran won ma n se be ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won ni se sugbon bi won ba ri wipe enikan nbo alabojuto kan nbo won a be si ni dide ise karimi niyi o mo wipe nigbati eni yi ti o si nibe jesu wa nibe olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan soso won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan bo bi won ba ri wipe enikan ti o ma so wipe e ko se oluwa o olorun a so agbara yin di otun o bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a n se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa laisi agabagebe laisi igberaga laisi oju saaju laisi wipe a n fe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wipe eniyan le a fi han tabi ise ti o je pe aso la fe fi han bi a se ni oso aye to la fe fi han ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi a ba se be o daju wipe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye ti n bo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi n bo kankan ere mi si n be pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yio ti ri jesu kristi n bo ere re si n be le owo re lati san fun enikookan wa gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí a ṣe fún ìtẹ̀síwájú ìjọba ọlọ́run. Ó yẹ kí àdìdì dúró nísinsìnyí, kí a bá olúwa sọ̀rọ̀, kí a sọ fún un wípé a fẹ́ ṣe iṣẹ́ tí ó lérè, iṣẹ́ ìjìrì ọkàn. Àwọn òkú ọkàn ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n pọ̀ nítòsí wa. Ó yẹ kí a dìde, ó yẹ kí a jí nínú orun wa, ó yẹ kí a lọ bá wọn sọ̀rọ̀, ó yẹ kí a mọ̀ wípé Jésù Kristì ti kú fún wọn, ó sì ń fẹ́ kí a sọ fún wọn wípé òun ni olùgbàlà. Dìde dúró kí o gbàdúrà, kí o fi àkókò rẹ fún Ọlọ́run, kí o fi ohun ìní rẹ fún Ọlọ́run, kí o fi àwọn tálẹ́ǹtì tí Ọlọ́run ti fún ọ, kí o fi fún Ọlọ́run, kí o rí wípé o ṣe iṣẹ́ tí ó lérè, kí o sì rí wípé èso tí iṣẹ́ yìí ń so ní ìgbésí ayé rẹ, ó jẹ́ èso ìwà òdodo. Kí o sì máa rìn déédéé, kí o rí wípé o ti kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, o ń gbé ìgbésí ayé ọ̀tún nínú Kristi. O sì rí wípé ohun gbogbo tí o ń ṣe, ó ń fa ọkàn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ olùgbàlà, kí o bá lè dáríjì wọ́n. Kí o ní ìrètí nínú Ọlọ́run wípé ní tòótọ́ yóò fún ọ ní èrè tí ó tọ́, tí ó sì yẹ ní àkókò rẹ̀. Gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run bí o bá ti jẹ́ aláfara tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ọ̀lẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú iṣẹ́ Olúwa. Sọ fún Ọlọ́run wípé àkókò tó láti jí àti láti já pápá nínú iṣẹ́ Olúwa.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí, tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ẹ ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín, àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́, àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 19 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Luke orí 5 tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Andrew àti Johannu àti Jacobu, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiyesi daradara bi o ba keko daradara bi o ba gboran daradara o ri we pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye tin bo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to npe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon won yi o sese afa won won ofa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wi pe o sese ko je pe awa fun awa papa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi leyin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to leyin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wi pe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won a ri wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti a ntele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo la yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi abatele Jesu Kristi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele Jesu enikankan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fihan ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe naa ni a wa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan naa yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omolehin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi akobate le Jesu Christi tabi ke akonkon we pe ke a to mo Jesu ke a to ma tele Jesu kini awon o ti an tele kini awon eni ti an tele leyin eni o je ke a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le Oluwa Olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni an so nipa awon ti ko mo Olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro Olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan eje iru inu wa eje ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o sese awon ti o ma nporo awon ti o ma tanije bi enikan ba si odo won won ma so wepe awon riran awon so tele olorun so nihin wepe awon won yi ti won so wepe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wepe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro Olorun eni to ba tele Jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re Olorun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wepe awon ti won o tele Jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wepe awon ti won o ni Olorun awon ti won o mo Olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to n jade lati inu okan won oni won ma n tele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma n tele e je ki a wo awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki a kun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade niwaju awon omo Israeli ohun ti a n so ni ni wepe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigba ti aborisa yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisa o wa so wipe Ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisa leyin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won leyin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisa imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo Olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona irere ona imole awon ni won ma lo n bere imoran lowo re o se se boya won fe gbe yawo ni be a fe sise ni be won ni nkan miran ti o je wi pe o nda lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma bere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha e ni ahabo se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je kin bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbon ogbon wi pe ma gba fun obirin yen o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi on kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabo se o tele orisa leyin nitori pe aya re on lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o nse ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se esinko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma n tele iwa omogo iwa asiwere won ona ma n tele awon won yi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon won yi na ma n tele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majele je onu ma n tele bi a ba n so nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo jesu nitori pe awa ti a je obi won a o fi jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti a je agbalagba nko awa ti a wa sinu ile isin nko awa ti a gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe a je ti olorun tani a tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma fi le poti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se a n tele jesu ni abi a n tele awon eniyan ti o wa ninu aye a n tele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye n gba awon na n gba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a n tele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye layika wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti oyi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so ni hin ni wo pe awon omo Israeli ti Olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro Olorun o so wi pe won tele awon keferi lehin Keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran o ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo Olorun won ma nlo si ilesin sugbon a ngbadura fun wi pe igbala ti Jesu Kristi mu wa wi pe Olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko Keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi Keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irobo abi Jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wi pe a ntele awon keferi wi pe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan ahan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni Jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti arin o so wi pe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbesi aye wa ki o fi han wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te Jesu ti ko ti to Jesu Kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbomi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon Jesu Kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si Matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele Kristi Jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo Matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati Jesu Kristi so wi pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wi pe igbati Jesu so fun awon yi pe e ma to mi lehin o so wi pe mo nlo si Jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si Capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu Johanu ori kejo ese ikejila Jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele Jesu Kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo Olorun wa Jesu wa so we pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon o nwa lati fi iwa ododo iwa airekoja iwa idroshinshin lati fi apere won yi han o pe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati sopun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se on ti ko dara olo jesu wa so we pe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke we pe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki atun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni tin to jesu christi leyin wo Thessalonica kini ori karun ese ikedogun Thessalonica kini ori karun ese ikedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ise kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati ronupo ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin christi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwo tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa ini iwa tutu sugbon o so wi pe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronupo ada ki a ro mo jesu christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi a ti le ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o ti le gbara ogbo paapaa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisinsin ti a so pe a n tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba n tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu christi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu christi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o se se boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o nta ki o so oro si o ti o ro we pe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki aran ti we pe awa ti antele jesu antele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya n gbe ninu ile o sin dana ni bi dana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese we pe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to jesu christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ni bi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena ni bi ti won gba sise ni tabi oko lo nsonbe onkon to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si on ki esu ki o ma mu idan o wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re mo ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ran ti o we pe a je eni tin tele jesu a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o nso pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si nfi esun kan iwo obirin we pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ati bi to fi ra tohun to si mo we pe ki se be we pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje eni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko si bi ko asun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni kilo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so ki n se ti jesu ni so ki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo eyi ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o nse nu ni bini se oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse eyi ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a n tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan ohun meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodu ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugbala wa awa ti a n tele jesu christi eyi ni a ri ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebologun o ni awa ti a n tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yoo fi se o seese awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wipe bi o ba lo fun lagbaja ladiye bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o seese bi eniyan ba wa nibi oja o seese ni isore ki won so wi pe ori wo pe o da be ni wo pe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esin ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba un papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi un papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti an tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti olowa olowa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo olowa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke aba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati risese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si n ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti n po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Christi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o n wa eni ti yo tele ki a tele jesu christi ni kan soso ninu johanu ori kewa anka lati ese ikarun johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niye ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niye to de yi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitoto yo ma tele jesu christi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omo leyin christi ki bi omo leyin Kristi bi ati rin ajo nisinsin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti an huwa ododo ti a je ke je Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti an gbadura si ni igba gbogbo ti an tele ni bi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ibute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ibute awon omo leyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara o n e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati jube lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan won yi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe Olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin Olorun ki a mo wipe Jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Kristi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebote rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele Olorun ninu ni ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a n pe wa wipe ki a tele Olorun ki a tele Jesu Kristi bi a ba n so nipa ki a tele Jesu Kristi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele Olorun ki a tele lo sibi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti Olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbẹkẹle Olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin Olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tinu mi ni o se o ni ki a tele Olorun si ibi adura ati ibi sise ife Olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Kristi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbesi aye ailese a igbesi aye aileri igbesi aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun wepe gege bi a ti n gbo ipe Kristi wepe ki a tele wepe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun Olorun wepe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to ti n se ti ko te Olorun Olorun ti ko dun mo Olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wipe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun Olorun wipe o n fe tele Jesu on fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi on fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba Olorun soro ki o pon ni ore ofe lati le se ise

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe e tun mu wa se waju yin loni. Adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo. A n bebe wi pe lojojumo de a ma fi okan imore ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu. Ati pe ki igbesi aye wa ati ohun gbogbo ti a n se ki o fi han wi pe a je eni ti o more. Bi ati wa loni lati keko oro yin, a n be yin leekan si wi pe ki e wa ko wa wi pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu. E to wa le ona yin rere, e saanu fun wa pelu, e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tesiwaju ninu eko wa ni epistele ti Paulu apostele si awon ara Kolose. Loni a n keko ninu Kolose ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla. Ke ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole. Eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re. Ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese. Awon ese meta yi ni yo je ipile fun eko ti a fe ko loni. Bi o ba wo ese kesan si ese kokanla, o n so nipa adura gbigba. Nibi adura gbigba yi ni o ti n so nipa bi a se n bebe lowo lodo Olorun fun awon ohun ti a ni nilo ni igbesi aye wa. Loni ni ese kejila si ese kerinla, o n so nipa ti idupe. Ikoko oro wa yoo duro lori awon idi ope, isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paulu gba fun awon ara Kolose. Bi awa paapaa si ti n keko nipa adura, o ye ki a mo wi pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa. Ikini, o ye ki a mo wi pe o ye ki a ni okan ope si Olorun. Ikeji, ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun. Bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbigba, yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki. Gege bi apere, je ki n toka si ese bibeli bi meji fun ni Filipi ori kerin ese ikefa. E ma se aniyan ohunkohun, sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe, e ma fi ibeere yin han fun Olorun. O so fun wa wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe. Lapa kan, a n bebe a n sipe wi pe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa. Ni apa keji, a tun dupe lowo Olorun awon ti o ti se fun wa saaju. Ninu Timoti kini ori keji, Timoti kini ori keji lati ese ikini, nitori na mo gba yin niyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe, ki a ma gbadura, ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan. Bi o ti n so nipa adura gbigba nipa isepe ati ebe, bee le o n so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan. O ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibanisoro wa. Bi a ti n soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa, o ye ki a ma fi okan ope han si Olorun. Ninu orin ti a n ko, yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a n ko, o ye ki a ma dupe lowo Olorun ati paapaa julo ni

Kristi. Ṣùgbọ́n àwa tí ó ṣe ní olórí ire láti jẹ́ kí a ṣe alárìnbá pàdé ìrere. Bàbá gbà pé àti ìwà ní orúkọ Jésù. Nínú ìtàn, nínú ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ni a ti gbọ́ wípé àwọn òbí wa, àwọn bàbá ńlá wa, wọ́n máa ń pa ènìyàn ṣe ẹbọ ni. Ìwé mímọ́ tí a ń pè ní Bíbélì, wọn ò rí i rí. Wọn ò sì pa ní ìtàn fún ọ wípé olùgbàlà wà. Àti wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ni máa wẹ ni mọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti wá ni, àwa ni ó ṣe ní olóríire tí ó jẹ́ kí a jẹ́ alábàjọpín nínú ìhìnrere àti ìgbàlà tí Jésù wá pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún wa. Bàbá gbà pé àti ìwà ní orúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n wà ní àkókò tiwa yìí, tí ó jẹ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbé Bíbélì, wọ́n ń kà á, wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, síbẹ̀síbẹ̀ èṣù ọ̀tá wa ni Ọlọ́run ayé yìí ó fọ wọn lójú. Ó ra wọ́n ní iyè, kò jẹ́ kí wọ́n kí ó mọ ọ̀tún sí òsì. Ìwàkuwà kúrò lọ́wọ́ wọn, ìwà ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ọwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ké pè ọ́, wọn ò sì mọ̀ ọ́. Bàbá à ń bẹ̀ ọ́ o, a ò fẹ́ kí tiwa kí ó rí bẹ́ẹ̀. A ò fẹ́ ṣe àṣedànù, a ò sì fẹ́ wá lásán. À ń bẹ̀ ọ́ wípé àwọn igi tí ó di wa létí, àwọn ohun tí ó ra wá níyè, àwọn ohun tí ó ń fọ́n wa lójú, bá wa yọ kúrò ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ni tí Jésù ta sílẹ̀ ní orí èkè Calvary, èyí tí ó wípé èyí lè ẹ̀jẹ̀ mi tí májẹ̀mú titun fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀. À ń bẹ̀ wípé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣì wà, tí ó lẹ̀ mọ́ ni tàbí tó ń sá pamọ́ ní ìgbésí ayé wa, èyí tí kò jẹ́ kí ojú wa kí ó rí ìgbàlà Ọlọ́run, bá wa yọ wọ́n kúrò ní orúkọ Jésù. Ṣàánú fún wa o. Ní ìgbà náà, ní ìkẹyìn ayé, nígbà tí ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́ yóò ṣẹlẹ̀, nígbà tí wọ́n mú ọkàn tí wọ́n fi èkejì sílẹ̀, nígbà tí ìpè yóò dùn, bàbá à ń bẹ ọ, ṣe wáyé ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ bí o ti ń kìlọ̀ fún wa léòní, tí o sì ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa, ṣàánú fún wa. Ẹgbẹ́kẹgbẹ́ tí kì í jẹ́ kí a gbọ́ràn, yọ wá kúrò láàrin wọn ní orúkọ Jésù. Àwọn tí wọ́n ń bá àwọn ẹlòmíràn wá, tí wọ́n wá ń wòran, tí wọ́n ń gbọ́ pé a lọ sí Olúwa, tí àwọn náà ń bọ̀, ṣùgbọ́n tí ohun tí a ń kọ́ tí kò yé wọn, bàbá ṣí wọn létí ní orúkọ Jésù. Ṣàánú fún wa. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa. Jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ó lè ní orúkọ nínú ìwé ìyè. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Lónìí, a ń yẹ ìwé mímọ́ wò ní orí ẹ̀kọ́ pàtàkì tí ó ṣe iyebíye. Èyí ni wípé ẹlẹ̀sìn ni ọ́ tàbí onígbàgbọ́. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń pe orúkọ Olúwa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbé Bíbélì, ni ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin ẹlẹ̀sìn àti onígbàgbọ́ tí kò yé dáradára. Bí a bá sì ń fi ẹlẹ̀sìn pé onígbàgbọ́, tí a ń fi onígbàgbọ́ pé ẹlẹ̀sìn, èdè àìyedè yóò wà nítorí àìmọ̀kan tí ó wà nínú ọkàn wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n tilẹ̀ dàbí ẹni wípé wọ́n ń sin Olúwa, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé àgàbàgebè àti àfaraṣe ló pọ̀ jù, tí wọn ò sì mọ̀ wípé kò sí ohunkóhun tí ẹlẹ̀sìn lè rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run bí kò ṣe ìyà, ìdájọ́,
ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o sese pataki loni bi a ba tin pe awon ori oro Olorun ki o ma se je ki ohun ki o di olowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba tin pe awon ori ese wonyi ki o ma ko won sile bi o ba tin dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe Olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko Olorun pe won ni awon onigbagbo toto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo Oluwa sugbon ti okan won jina rere si Olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa ni hiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko Olorun ma ara won sugbon ti Olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti a joko ti a ro wi pe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wi pe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo Olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi Olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihin loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi Olorun ba fi o han gege bi elesin ko ni se anfani lati ba Olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi Olorun ba fi esun san wi pe o je elesin alafarase eni ti ko mo Olorun eni to ro wi pe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi Olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wi pe ni toto elese ni mi ati elesin lasan o daju wi pe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si n je ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah
Ori ikeji dini ogota 58. Lati ese ikini. Kerara. Mase dasi. Gbe ohun re soke bipe. Ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won. Ati ile Jakobu ese won. O ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti Olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah wi pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wi pe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba tin pe eniyan ni igba ku igba ti o tin so wi pe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wi pe awon eniyan wonyi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wi pe ki se akoko ti Olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wi pe won lo ni ona aigboran Olorun lati so fun oni waasu yi wi pe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a ti njosin wi pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon Yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma re ni pelu re wi pe ah ese oda ko da ko se be bi eyan ba se be idajo Olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si nso fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi re koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi re koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti Olorun awon ni ki a fi re koja won yi han wo ese ikeji ki owo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si ile isin ni ojojo isinmi o nso fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo Olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti
bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ah ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o sese ki o tile ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti o yerun lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka eti oruka gbogbo won akokora sugbon bi won ba tin bo ni elesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bọ́n bá tún ti ń jáde bí wọ́n bá ti ń tún fẹ́ wọ ọkọ̀ èrò wọ́n tún ṣí àpamọ́wọ́ wọ́n tún kò sétí wọ́n tún kò sọ́rùn àwọn ẹlẹ̀sìn là ń pè bẹ́ẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé ṣùgbọ́n bí ìwà wọn ti burú tó nì wípé lójoojúmọ́ ni wọ́n ń wá mi ẹsẹ̀ ìkẹta ó tún sọ fún wa wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà àwọn ni bo ba di oru bi alakala ba de ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin ji be lo nwa samu ti o ka be lo ngbadura si omi ninu igo to mo omi ti o so pe aje kuro leyin mi ah Aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwa kiwa irinkirin to ba wa lowo won awon la je le kakiri sugbon bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fi eje Jesu Christi ra pada awon ti a ko ruko won sinu iwe eye le orun ba je nri won nsa ni bo so ri won o nsa ni esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wipe ako ninu oro olorun wipe mo je asegun be le su nsa lo sugbon bo wa di wipe o lele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o laagun o so pe pada lemi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan wonyi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe patapata ko so ye pe ah mi o yo kan kuro nu e ri o si sese lasiko awe ni ko je memu ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita àwọn tí wọn rent ilé fún níta àwọn á wà nbẹ ní gbogbo ogójì ọjọ ni wọn máa gba àwẹ wọn máa ṣe ìsẹra ẹni bí ogójì ọjọ bá ti kọjá ó parí ó tún padà sínú ebi ẹ sínú ọtí ẹ ó di kó máa sun gọta ṣùgbọn bóyá dọjọ sunday o a ń láti rí nínú ilé-ìsìn ó sì ṣeéṣe kó tiẹ̀ máa ṣiṣẹ́ pàápàá nínú ilé-ìsìn àwọn wọ̀nyí ni bíbélì ń jẹ́ kó yé wa wípé ẹlẹ̀sìn lásán ni wọ́n bí ikú bá pa ojú wọn dé nírú ipò bẹ́ẹ̀ ó dájú wípé ọ̀run àpáàdì ni. Ní ẹsẹ̀ ìkẹta ni ó ń sọ wípé ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ìkẹta nítorí
kini awa se ngba we ti wo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se ko bibeli lasan won agba we lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se tawon ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le koni le rorun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki on wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afe Isaiah ori keta mo n ka lati ese ikerindinlogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo nkankan afe o ba igbesi aye won je patapata won se nawo won fowo sofo lati ese ikerindinlogun ni Aisa ori keta pelu oluwa wipe mo fe ki o fiyesi daradara ko so wipe oni waasu wipe awon elomiran bi a ba bi won ti a ba so wipe se bi o gbo wipe ana re n yeyin oku pada o se lo ani soosi wa ni awon elesin niyen ko mo wipe oluwa wipe a so pe soosi wa ni bi ore bade to so pe mo de o wa fi oti se mi lalejo ani soosi wa gba fun wa be awon ele bo ba se mo awon elesin niyen awon ti ki se onigbagbo awon ti won o ni idaniloju ohun ti won gba won so wipe bo ba so wipe iyawo o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba dake o lo wa keji ko mu yawo keji lata bule boya o sese ko le bimo ani soosi wo je gba mi ma se be won a le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e nfi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni church yi o se fe sita ani won mo ba se mo awon elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wipe oluwa wipe bodi asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde ta ba so pe o si wa be ni wipe o n sofo o si mura gege be ni pe okunrin ni o
o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko seti ni won se ma n ko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egun nita obirin a wo aso to pon kan le latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin ni yen ṣugbọn won o si mo wi pe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wi pe oluwa wi pe bi won o ba se won a so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wi pe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gba ri ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wi pe Oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o jemo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife ku fe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife ku fe oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife ku fe ewo la npe loju ife ku fe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife ku fe niyan awon na nje ki awon pastor olusu agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la nfi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mo na olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan isu lo ko nkan si o leti isu lo si ko si olowo be suba si tin ri o nigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won gbohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won ṣugbọn bi o ṣe awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wipe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese ketadini ogun wipe nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora èyí tí wọn bá sì bo ìtìjú wọn mọ́ra wọn a tún kó aṣọ oníhò wọn a tún wọ̀ ọ́ gbogbo nǹkan táwọn òyìnbó ṣe ó ti jẹ wọn ní ara tán pátápátá a ò tí ì gbé wọn sí wọn ń para wọn wọn ń kú láàyè olúwa yóò sì fi ìhòhò wọn hàn wí fún mi jẹ́ wọn kì í rìn ní ìhòhò nísinsìnyí wọ́n rìn ní ìhòhò obìnrin onílé ọlọ́nà o le ni moto ayokele sugbon sibe atun mu iro e ase si meji wa ma ri ho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo
bori won ni bi ti won tin wo cinema kakiri bori won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo opolo won pe nkan nkan pa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni ton wa moto wa ni ejo ega fa eje ka koja eni ton si esu oju won ki riran Olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo Saturday bo ba ti jo di ojo Sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ma si jade to so pe kini won so ni lesin ah lo nkan lo na ni ohun ogbo kina so ni ese ekeji ni dogun le ojo na oluwa yi o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se ori ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu iparo aso wiwo ati aso ileke ati ibo iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe won ka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun o gbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won daradara awon ton wa ninu aye o si se ki won na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja welewele won fe wo akisa laye atijo bi aso eyan ba ya die ni eti aya gbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon ni sisin yi fun ra won won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e welewele bo ba ri ni apa won won tun ja welewele ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won o di ara won odi ko gbadura ko Olorun ma gbo odi ko gbawe ko Olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko Olorun so ko ma nikan daran kan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obinrin l'Olorun soro e nihin tori awon obinrin lo ma n diri abi be ko oni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihin ni o je ipin won
sisan aso ofo dipo igbaya ijona ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki odi mo fun a wi pe awon won yi won je lesin lasan lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyin so fun pe o lati ronuko ada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronupo ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je lesin tele tele sugbon nisisin yi o nfe je onigbagbo toto yo fi ojo anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa dini ogun 17 awon oba keji ori iketa dini ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo fe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o nkilo fun wa ti o nso fun wa wi pe ke a koja jije lesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketa dilogun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon won beru oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan lasan tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won sin si orisa won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bon ba ri eja ba moto won agbari won ni jesu won beru oluwa sugbon orisa kuro nile won iwo to fi orisa sile nle to wa debi to n gbe wa lenujo to n so pe e gbadura fun mi orisa oni je kadura ta n gba fun oko ni je ko gba ere ibeji ni tabi e to n tapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe a mo ni wahala ni orisa to wa nle lo ko wahala ba o so mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won si orisa won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun a wi pe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wi pe awa ti a ma n kaakiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo jo ati je elesin lo ko ni wa leti okun looto lo n gba awe se won na ri paso e npon imototo ye ni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi tobirin se olorun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon ila si lo nba leti okun e gbadura fun wa e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bimo ale kaakiri to po ti o ti e moruko won tan a si lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa
won o san pe latojo tawon alagba won tin gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba se ajade apo ko kuro mi wo funra ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe beru oluwa to so pe lati igba ti won tin se eko bibeli ni ojo isegun mi o pa je ri o to lo pa je o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to sin wa bo pe ro ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronupo ada nitori idajo nbo wa je kin so to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ke dogbon o si se le atete ko gbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini usari won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won fara pamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon mo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun a wi pe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini usari won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o ṣùgbọ́n bí o bá jẹ́ ronúpọ̀ àdá tí ó sọ fún ọlọ́run wípé ṣàánú fún mi nítorí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí mo gba ẹ̀rí ọlọ́run jẹ́ wípé bí o bá ronúpọ̀ àdá jinlẹ̀ jinlẹ̀ tí o ronúpọ̀ àdá tọkàn tọkàn yóò dáríjì ọ́. Wo ìwé wòlíì Isaiah orí ìkíní ìwé wòlíì Isaiah orí ìkíní láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá Oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ninu didun si eje akomalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won sin peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o sese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta esu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o sese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wi pe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronupo wada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ahan ni waju mi ta le o beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje Jesu Christi eyi ni olorun se nle won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan idamewa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo ọtí owó ìpànìyàn owó mú ìdámẹ́wàá nú ẹ̀ ó ní mo wá fún olúwa o bó bá sì di ọjọ́ ìsinmi irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọn àjó wá síwájú pẹpẹ ni wọn sọ wípé olúwa bùkún mi mo sì wá fi orí ọlọ́run hàn orí ọlọ́run ẹni tó ń ta ọtí tó ń ta sìgá ẹlòmíràn iṣẹ́ àgbèrè ló ṣe káàkiri tí àwọn ọkùnrin tí wọ́n ń bá ṣe ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n á sì fún lówó láti inú owó ìwà àgbèrè àtúnmú ìdámẹ́wàá wá síwájú olúwa a ní mo wá mórí olúwa ni o olúwa tó dá mi sí ó dá sí láti ṣe àgbèrè ó dá sí láti ṣe ìfẹ́kùfẹ́ olúwa tó dá mi sí tó sì fún mi tó fún mi ní iṣẹ́.
se ise niyan da mi lohun se ise niyan a si mo wo e wa si waju oluwa ore asan ni tabi eni to lu awon elomiran ni jibiti awon to je wipe won gba ise lowo ijoba o se se ko je contract sugbon ki ise to bo si lowo o na mo iru omi to nda sile ko le tele tutu owo to fi ndi awon eniyan lenu sugbon sibe sibe gba ti owo iba tun jade atun mu ida mewa wa awon ti won si je oniwaasu ti awon paapa je elesin won so wipe eri apere lagbaja ni awon ni opo mure lo ni ile isin awon ni igi leyin oba awon ni baba isale fun wa olorun o mo won oni wahala se npo to be sugbon mo gbagbo pe awa ti a wa loni a fe tesiwaju ni iru iwa elesin be abi a fe tesiwaju be e ma mu ore asan wa mo turari ja si ohun irira fun mi ile isin ti mo nlo ni ojo pupo seyin gege ni bi ogun odun seyin ki to mo ona igbala gba ti mo si je elesin a wo aso funfun inu wa dudu ju kini lo ewa ika ibinu ija aran kan sisonu agidi ote ko kuro ninu wa bi a ba ti woso funfun a gbagbe pe ara ta woso funfun si o dudu inu ta si woso funfun si papa o dudu ju nkan mi lo a ni aye igba ni a fiyan sinu bo se wa odun marun odun meje odun mewa o wa nu wa sibe mo je kan ninu awon to lulu fun won nigba na alakala okuro nbe o sugbon baba tin lulu ni awon eyan jo ni won fo soke won ni emi gbe won emi esu ni ama yi won mole emi olohun ki yi yan mole a ko tun lo sile isin kemi olohun ko tun do ti aso e ko to de kan ni mbo lo tin bo olojia ni abe olo lo se ah koni emi olorun ni emi olorun ko yi ni awa ti wa nbe tele bi nba ti lulu atawon ti won se agbere ti won se panshaga ati awon ti won ko obinrin jo be ni emi nba le won ni won fi oriru benchi ninu leisin mo ri ni o ki se ti won pa nitan fun mi mo joko saarin won ni ajo ngba awe ni ajo nka saamu ago mejila ago mesan loru lajo la ngbadura a lo nse iso oru papa a je wo bata bi so ba gun elese bo ba ku lo sorun apadi wo ese keta la o so fun pe turari je so irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejopo owo ni osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si yo lenu fun mi gba to n gbadura to Olorun so pe ye yo mi lenu o mo pe iro eyan be te to n gbadura to Olorun so pe ta lo n yo mi lenu yen omo onina kuna wo ni e ti o pada wale to n gbadura to ranse latokere sile wipe o n fe alaafia o n fe ilera o n fe iwosan ye yo mi lenu bi Olorun ba ka adura e si yo lenu o pari fun e sugbon bo ba le ronu po ada bo ba so fun Olorun wipe saanu fun mi emi o to se elese Olorun a saanu fun o nitori alaanu ni Olorun bo ba jo ara re loju ni ipo elesin ti o wa ti o n so fun Olorun wipe o gbagbo pe Jesu ku lati ku ese re lo bi o ba si ti ku ese lo be ni o n ju ese sile patapata to je ko sumo sakani re mo ni ese kerinla o so wipe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o sun mi lati gba won nigba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto nigba ti eyin ba gba adura pupo ki se die o adura ka ma gba ka ma lami loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara
Adura ka ma lagun oni bo ti egbadura to lagun to da omi loju bo ba ju ese sile o so wi pe emi ki o gbo owo yin kun fun eje sugbon olorun wa fi wa sile be sori olorun wa alaanu ni bi omo onina kuna bo ti le rin jina si ile be ni okan olorun lo npe wa wi pe ma duro sibe sa sala fun emi re pada wale ye fi ara re sise ye fi ara re jiya mo so fun o wi pe mo wa ni egbe awon ti won ma nwo aso funfun tele tele awon woli ti mo mo awon ti o mo ise ni ise eto eto isin la npe be awon ti o mo wi pe bi o ba la la bayi ko wa si wojo ko so pe eh mo la la o bayi lori o kan ma tun ma la fun wa kan so fun wa pe eh ala eyen agba samu bayi lowo e wa se ka ni igba meje tabi o lati ni iyara eni soto ati isera eni fun ojo meje gbogbo e lati se sugbon ni gbogbo igba yen aye ri oso ati aje aye so pe awon aje won sa adura wa je a ma so pe a o te ori oso mole a o te ori aje mole awon na kokun te wa mole ngba na aison woli wa papa aison jule toro ba kobo lowo e ki woli eni to je tolorun ko tun ma toro je ah bo ba nsise fola olorun a toju e a o se di ologbon ka so fun ra wi pe e ta se ninu esin o to a fe sin oluwa le emi ati ni otito sugbon mo je so fun o nsin oju odun bi meji dinogun seyin leni kan so fun mi lo so pe ko sona bi to wa yi ko koko ye mi mo ro wi pe o n fi mi se eleya ni oni arakunrin wa ti o n dari awon akorin wa nisisin yi o pe o ni ki wa gbo yin rere mo e ta wa na ni yi kan na ni irere na ni agbara papa wa lowo wa baba tin gbadura ta n gba awe ta n fo soke ta n lulu be ni emi n ba le wa asin la la ngba na mo ni awon iwe ti mo n ko ala si ni bi n ba ti ji laaro mi o je ki e ki n to ko ala mi ile tori mo le lo gbagbe mi o je ki enikeni ki o fo okan aso adura mi ohun to se pataki ni ifoju okan sugbon gba ti mo gbo yin rere bo tile je wipe ori mi koko kan mo so pe o ti o turari mi abela mi o je file emi ti mo ti mo ba se lo saamu emi to ku die kin di woli bi ba ngba we laye ojo hun o je ma se mi tori pe baby ba pa mi inu ma n kan mi ni sugbon inu ifoju yi ni mo wa leni kan so fun pe ona irere wa pe eyan ma ni igbala ni to ti n bo lowo ese awa omo fun bo lowo ese pe keyan bo lowo ota la wa n ro sugbon olorun to je alaanu to si ni suru to be ge lo fi ipe yi fun mi lo so fun mi pe ki n kuro ninu isina ti mo wa mo be si ni ba won lo mo koko gbo ko ye mi mo so pe awon ele o mamadura gba atori pe mo ba n gbadura won kan ma gbadura lawon nikan won o jan ri mole won o fo soke emi o gbe won mo ni ewo lawon ele yin se alako be lawon ele yin ni emi o farahan bi sugbon gba ti mo be si ni ri to ye ye mi ti mo ri pe awon woli wa agbere okuro lowo won ikobirin jo ko lowo won lemi na wa danu ara mi ro pe ko ma ye keyan ku bayi keyan kan joko sipo elesin ni ba joko le mi mo wa lo si ibi ti won tin soro yin rere o wa di odun 1964 ni osu kerin ojo karun lale ojo yen mo gbo bi won na tin gbo lale yi mo nbe olorun wi pe ki on to gbo lale ko le se ola anfani ni ale ojo yi gan bi won ti soro irere yi tan ni mo be si ni gbadura yato si tele tele la tele tele bi n ba wa ninu oko mama mira ni emi ni o bi n ba si wa ni lesin mo soro bo n waasu ma ti ma sori bayi tori ki na ati ma tami pa ko ma ti ma so pe we emi n de niyan
asin lati jurale fun emi sugbon ojo yi adura ti mo gba ojo na yato mo so fun olorun wi pe osu mi tori awon osokuro leyin mi aje okuro leyin mi ibinu nko ija nko aran kan nko

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé lónìí a wà láyé, bẹ́ẹ̀ ni a wà láàyè nínú Kristi. A dúpẹ́ wípé ní ìgbà gbogbo ni ẹ ń fi àánú àti orí ọ̀fẹ́ yín hàn fún wa. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ tí ẹ fi hàn wá. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ nínú Kristi Jésù. A dúpẹ́ fún iyì ànípẹ̀kun. A dúpẹ́ fún àwọn ìlérí yín tí ó ń kí wá láyà wípé a ó làájá. A dúpẹ́ wípé ẹ̀mí yín ń sọ fún wa wípé bó ti wù kó rí, ọjọ́ ọ̀la yóò dára. A dúpẹ́ wípé ẹ fi wá lọ́kàn balẹ̀. A dúpẹ́ wípé ẹ gbin ìgbàgbọ́ sínú ọkàn wa, ìgbàgbọ́ ààyè, ìgbàgbọ́ ìsọdọmọ, ìgbàgbọ́ tí ó jẹ́ kí a ní ẹ̀rí yìí nínú ọkàn wa wípé kò séwu, nítorí wípé Jésù Kristi Olúwa, Olùṣọ́ àgùntàn wa, ọmọ aládé àlàáfíà balógun wa lójú ogun, wípé ó ń jà fún wa, wípé ó wà nítòsí wa, àti wípé nítorí bẹ́ẹ̀ bí òjò tilẹ̀ ń rọ̀, bí iná tilẹ̀ ń jó, bí ohunkóhun tilẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, a mọ̀ wípé kò séwu fún ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé àwa ni ẹ ṣe ní olóríire, àwa ni ẹ ṣe ní alábùkún fún láti jẹ́ alábàápín nínú ìbùkún àtọ̀run wa, nítorí wípé lónìí ni a gbé àsíá wa sókè wípé níhìn-ín lè ràn wá lọ́wọ́ dé. A dúpẹ́ ẹgbà pé àti ìyìn wa bàbá. Láti ìgbà tí a ti gbàgbọ́, láti ìgbà yìí ni ẹ ti ń ṣe iṣẹ́ àràbarà ní ìgbésí ayé wa. Bàbá ẹ kò ṣẹ́ wípé ẹ pa wá mọ́, wípé ẹ ń tọ́ wa, wípé a ní ìdakọ̀rọ̀ nínú ọkàn wa wípé Jésù Kristi jẹ́ tiwa. Ẹgbà pé àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ ọdún tuntun látún bọ́ sí yìí? Ọdún tuntun láti sin Olúwa, ọdún tuntun láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọdún tuntun láti jẹ́ alábàápín síwájú sí nínú ìbùkún àtọ̀run wa, ọdún tuntun láti lè gbẹ́kẹ̀lé yín jù bẹ́ẹ̀ lọ, ọdún tuntun láti mọ̀ wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣọ́ lórí wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé nínú ọdún tuntun yìí ìgbàgbọ́ wa yóò rékọjá ìgbàgbọ́ ti ọdún tí ó kọjá. Ìbùkún tí ẹ ó máa dàlé wa lórí yóò rékọjá àwọn ìbùkún ti ọdún tí ó kọjá, àti ìsinmi ìfọkànbalẹ̀ tí a ó ní nínú yín yóò rékọjá ti ọdún tí ó kọjá. À ń bẹ̀ yín wípé nínú ọdún yìí ní ọjọ́ ọjọ́ ẹ ó máa jẹ́ kí ọkàn wa kí ó máa sinmi lé yín, kí ó máa fẹ́ràn yín sí, kí ó máa gbàgbọ́ sí, kí ó máa gbàdúrà sí, kí ó sì máa rí ìbùkún jù bẹ́ẹ̀ lọ síwájú àti síwájú lórúkọ Jésù. Lónìí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, lónìí ẹ fà wá mọ́ra, lónìí ẹ kọ́ wa, lónìí ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ wa kí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, lónìí ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ẹ ṣe wà lójú ti ẹ̀mí, kí a ba lè rí àwọn tí ẹ ti pèsè fún wa nínú ọ̀rọ̀ yín lónìí. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó jẹ́ kí a wà láàyè lónìí. Gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀, òní ni ìsìn àkọ́kọ́ wa nínú ọdún tuntun, pàápàá ìsìn ti ìsọjí, kí a lè bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú, kí a lè gbàdúrà sí Ọlọ́run, kí a lè fi ìgbésí ayé wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ nínú ọdún tuntun yìí. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí rẹ̀ ni Olúwa, Olùṣọ́ àgùntàn wa. Olúwa, Olùṣọ́ àgùntàn wa. Èyí ni Olúwa tí í ṣe Olùṣọ́ àgùntàn wa. Kò sí ohun tí ó fini lọ́kàn balẹ̀ nínú ayé tí a wà yìí ju ìmọ̀ wípé Jésù Kristi ó jẹ́ Olùgbàlà àti Olùṣọ́ àgùntàn wa. À ń wo orin Dáfídì orí kẹtàlélógún, orin Dáfídì orí kẹtàlélógún. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ìtọ́jú ibukun ipese ipamo idakoro ti olorun fun awon omo tire o sese gbati a pe ori dapidi ori keta nilogun o sese ki a ri awon ti o mo ori dapidi yi ti won ti ka ti won ti ko ni akosori sugbon o sese wi pe ki eniyan mo ori dapidi yi lai mo oluso agutan ti an soro nipa re ninu ori dapidi na o si sese ewe wi pe ki awon elomiran ki won ki o mo oluso agutan ki won ki o ni gege bi olugbala ki won ki o ni gege bi oluwa won sugbon lai mo awon ipese ati ibukun ti ati pese sile fun awon omo olorun ninu ori samu yi o ran mi leti itan kan timoka itan yi so nipa awon ipejopo kan ninu ipejopo yi ni ati ri agbedegbeyo ti o le ka orin dapidi ori iketalelogun awa pe eni yi we pe ki o dide duro ki o ka fun awon eniyan ti o joko eni ti o pe je eni ti o dagba eni ti o mo oluwa eni ti o wa ninu kristi agbedegbeyo yi ti o dabi akede sugbon ti o je wi pe o kan mo orin dapidi nitori pe o le ka ni akasori o so fun agbalagba yi wi pe afi bi o na ba le ka bi o ba ka tan eni yi ti o je omo olorun ti o ti pe ninu jesu ti o ti ni iriri ti o ti la opolopo igba koja ninu jesu kristi sugbon ti o ti ri wi pe jesu to gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oluso agutan o gba wi pe ohun o ka orin dapidi yi pelu leyin igba ti eni yi ti o ba ka tan bi eni yi ti dide be ni o bere orin dapidi yi ti o be sini ka o si ka dara dara ti o je wi pe nigba ti o ka tan gbogbo awon eniyan won be sini patewo fun won ho ye nitori wi pe o je eni ti oro dun lenu re nigba ti o ka tan ni a wa pe eni ti o mo oluwa eni ti o mo oluso agutan eni ti o mo jesu eni ti jesu ti n ba rin lojo ojo eni ti o ni idakoro ninu olorun eni yi o dide duro lati ka orin dapidi yi kan na o je mo nigba ti eni yi nigba ti o ka tan ko si atewo omije lo n jade loju awon ti o gbo orin dapidi lenu eni yi be ni won be si ni mu nkan nuju won jade ko si eni ti ko sunkun lojo na nitori wi pe won mo wi pe eni ti n ka bi o ti n ka be ni o n dun ki lokan won be ni o n je ki won mo jesu kristi be ni o n je ki won mo oluso agutan ati oluwa ju be lo ni eyin ore yin nigba ti eni yi ka tan ti awon eniyan sunkun ti won nu omi je kuro le oju won be ni eni ti o koko ka orin dapidi yi be ni o wa si odo eni ti o mo olorun wi pe ohun ri iyato nitori wi pe ohun mo orin dapidi lai mo olugbala wi pe iyato ti o wa ni ti onigbagbo ti o ka orin dapidi ni pe o mo oluwa o tun mo oro oluwa o mo oluwa o mo anu oluwa o mo oluwa o mo itoni oluwa o mo oluwa o mo isimi ti o wa ninu jesu kristi o mo oluwa o mo ibukun atorunwa o mo oluwa o mo alaafia ti o wa ninu wi pe ati di atunbi iyato ni yi o sese ki a ri eni ti o mo orin dapidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo jesu kristi ti a n soro nipa re o si sese ki a ri eni ti o mo jesu kristi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu olorun ati ipese olorun ti a pamo fun wa ninu orin dapidi yi adura mi ni wi pe bi ati n keko ninu re loni wi pe olorun yio se wa loju olorun yio fowo to wa le okan wi pe eru kankan ko ni si ninu okan wa bi ati wo ipese ati ohun ribiribi ti olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala bawo ni a se le mo olugbala ke a mo ni oluwa gege bi oluso agutan wa ki a wa na ki o le so wi pe oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mimo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi oluso agutan wa ninu peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ike dogmo eni ti o nti kara re pe ara re ru ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amuyin larada nitori eyin tin shako lo bi agutan sugbon nisisiyi eyin pada si odo le so agutan ati bishop okan yin nihin ni aje ko ye wa yekeyeke bi a se le mo oluwa gege bi oluso agutan wa o so nipa wipe o pe ara re rubo fun ese wa o so nipa wipe o ku lori igi lori agbelebo o so nipa wipe gege bi o ti ku fun wa awa papa adi oku si ese adi aye si ododo o wa nso fun wa ni ese karun din logbon wepe nitori tele ati shakulo gege bi agutan ti o sonu sugbon o ni nisisiyi nipa ironu po ada nipa igbagbo ninu Jesu Christi nipa jije wo ese wa ati kiko won sile nipa riro mo agbelebo Jesu Christi nipa wewe ninu eje Jesu Christi pelu igbagbo wipe ati di eni ti adani ide eni ti adariji ati di agutan ninu agbo ati wipe nisisiyi ati pada si odo oluso agutan ati bishop okan wa nihin ni oye wa bi ase di omo olorun bi ase nko ese sile bi ase nje wa awon ese wonyi bi ase nro mo Jesu Christi lati wo ese wa nu nitori wipe eje Jesu Christi omo re ni o nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo nitori be bi abamo yi gege bi iriri bi abani eyi gege bi iriri igbala iriri atunbi o je wipe aje ti olorun ki se gbogbo eni tin lo si lesi ni an pe ni omo leyin Jesu ki se gbogbo eni tin ka bibeli ni o mo eni ti o ko bibeli ki se gbogbo eni ti o wa ninu agbo ni o ni oluwa gege bi oluso agutan re kiki awon ti ati dariji kiki awon ti ati wo ese wonu kiki awon ti o ni eri yi ninu okan won wipe Jesu ti so won dominira kuro ninu ase awon ni won mo Jesu gege bi olugbala mo so le kan wipe ikan ni ki a mo olugbala ikeji ni ki a mo itoni itoju ipese ati ibokun ti o je ti wa nitori wipe a mo Jesu gege bi olugbala wa bi abawo orin dapidi yi daradara bi abasi ka ni akaye a o ri awon ipese ati itoni ati itoju ti olorun pese fun awon ti won mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala bawo ni a se le ni imo ti o to ninu orin dapidi yi ye ki a wo owe ori kerin ese ogun ati ese ikokan le logun omo mi peti si oro mi deti resile si oro mi omo mi peti si oro mi bawo ni a se ma mo omo daradara omo rere ninu ile omo to keko to gbeko ninu ile nigba miran bi abamba omode soro bi omode yi bi o ba fi wa sile ni iduro ni bi ti a tin ba soro ti o be si ni se nkan miran ti o bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ a máa ń sọ wípé irú ọmọdé wo nìyí ṣé o mọ̀ wípé bàbá ń bá ọ sọ̀rọ̀ ni bí àwa pàápàá bí a bá jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ ẹbí yìí bí a bá rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ a máa ń fọwọ́ tọ ọmọ bẹ́ẹ̀ wípé ọmọ dáadáa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ dúró títí bàbá fi sọ̀rọ̀ tán tó fi fetí sí ohun tó ń sọ wípé lẹ́yìn náà ni o lè kúrò nígbà tí bàbá tàbí ìyá bá ti sọ̀rọ̀ tán bákan náà ni àwa tí a pe ọlọ́run ní bàbá wa awa ti a mo we pe oro olorun je ti wa awa ti a ti di atunbi awa ti a wa si ilesin ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba ngbo iwasu ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba nsoro olorun ki a ma le feti sile awon elomiran o ti je asa won wi pe bi a ba ti nka bibeli ni won o dide lati lo si ile ilosi lati lo gbonse awon elomiran bi a ba nsoro olorun ati feti sile o de ti fun won won ma ba ara won soro awon elomiran won ma fowo to ara won awon elomiran won to ma ni ipade idakonko ninu ile isin nigbati iwaasu nlo ko ye ko ri be o ni omo mi bi a ba so we pe a je ti olorun o ni ki a feti si oro olorun ki a de ti iwa sile si oro re ninu ese ikokanlelogun ma se je ki won ki o lo kuro li oju re pa won mo li aarin aya re pa won mo li aarin aya re awa ti a mo ede bibeli o ye wa bi a ba so wi pe ki a pa nkan mo ni aarin aya wa o je wi pe ki a ma fi sere o je wi pe ki a toju re ki a ma je ki ohunkohun ki o gba oro yi kuro ninu okan wa je ki a lo si orin dapidi nisisiyi orin dapidi lati ori ketalelogun o ni oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini nihi dapidi fun ara re ti o nso nipa oluso agutan o n paapa ti je adaran tele tele o n paapa ti je oluso agutan tele tele nitori be ohun ti o nso o ni iriri nipa re ohun ti dapidi nso nihi o je ohun ti o ye ohun ti o ni iriri ohun ti o n paapa ti o ti je alabapin nitori pe o je oluso agutan fun ara re tele tele wo orin dapidi ori kejilelogorin orin dapidi se gafa fun mi ori kejidin ni ogorin lati ese adorin de ese kokanle laadorin o si yan dapidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon lati ma to awon agutan leyin ti o tobi foyun o mu lati bo jacobu eniyan re ati israeli ile ini re nihin ni a so fun wa ise ti dapidi se tele tele dapidi mo nipa agutan o mo nipa wipe ki a ma daran ki a ma toju won ki a ma bo won ki a ma daabo bo won ki a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati daagboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon dapidi mo ju be lo o mo wipe bi ohun ti je oluso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oluso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wipe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba so nipa wipe ki a mo oluwa a mo wipe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wipe ati we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka orin dapidi ori kejilelogbon o ri iriri igbala iriri sodomo iriri atunbi ti dapidi ti o ni ki se be nikan nigbati o fa seyin nipa aigboran nipa ese bi o ba ka orin dapidi ori kokanleladota o ri nigbati o n bebe fun anu fun iwenomo fun idariji fun ayo igbala lati pada wa sinu okan ohun o ri wipe o je eni ti o mo olorun eyi ni o fi ro olorun lati le ko orin saamu yi wipe oluwa li oluso agutan mi bi iwo paapaa bi o ba ti mo olorun bi iwo paapaa bi o ba ti ni jesu bi iwo naa ba ti di atunbi bi a ba ti dari ese re ji o nigba naa ni iwo naa yi o le wipe oluwa li oluso agutan mi bi a ba wo ohun ti dapidi n so nihin ari wipe awon elomiran ma ni iriri ogbologbo iriri atijo ti ko ba won di odun titun David ki se ru eni be ni ile o wipe ni toto lati eyin wa lati kekere ni oluwa ti je oluso agutan mi sugbon o n fi ope fun olorun wipe ni akoko ti o n ko samu yi ori wipe oluwa si je oluso agutan ohun iwo paapa igbala ti o n jeri nipa re idande ti o n jeri nipa re idarije ese ti o n jeri nipa re iriri sodomo ti atunbi ti o n jeri nipa re se eyi ti o wa titi di sinsiyi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti oni ni odun ti o koja sugbon ti ko ba owo inu odun titun o ye ki oni idani loju wipe ninu odun titun yi o je ti olorun wipe o ki se bi ewore o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eyi ti iwo ibale wipe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wipe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wipe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wipe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yo se nigbati eranko boburu nigbati ejo lailae ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o n fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wipe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wipe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to lati mo ninu aye ti a wa loni aye ti o je wipe ati jeun o deti ati woso o doran aye ti o je wipe a ko ni anito ati aniseku aye ti o je wipe awon ti won ti le je olowo papa won kigbe wipe nkan le sugbon awa ti a mo olorun awa ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa ko si eru nitori wipe awa ki yo se alaini ohunkohun eyi ni eri ti a ri ninu bibeli wipe ni igba oda ni igba kugba wipe oluwa o ma n pese fun awon ti re aran ti itan omo israeli ni aginju ki won tile to kuro ni oko eru egypt se aran ti wipe bi won ti n pon won loju si be ni won dagba si be ni won tun po ju be lo be ni won lagbara ju be lo nitori wipe olorun lo koju si won lati se won lore nigba ti won si wa ni aginju ari wipe ki se wipe owo ni won fi ra ounje nitori wipe mana latoke wa ni olorun fi n bo won awon paapa le so ni igba na wipe oluwa le oluso agutan won wipe won ko se alaini ohunkohun bi o ba dabi eni wipe aisan wa laisi ile iwosan be la mu won laada lofe ni to n je nko be la n pese fun won ni ti aso wiwo nko aso ti won wo sorun fun ogoji ojo ko ya be ni ko gbo mo won lara awon wonyi le korin awon wonyi le po fayo wipe oluwa le oluso agutan won wipe ni igba ti oluwa je oluso agutan won awon ko se alaini ohunkohun awa paapa loni a le so pelu idaniloju a le so eri yi lati enu wa fun awon elomiran we pe lati igba ti olowa ti je oluso agutan wa a ko se alaini ohun ti o dara ninu orin dafidi ori keta dilogoji orin dafidi ori keta dilogoji ese ke dogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ti ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje orin dafidi yi lo tun je ki o ye wa dafidi yi kana le on so gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege bi eni ti o mo opolopo lati gbogbo idile israeli o so wi pe lati igba ti o nti wa li ewe titi o nfi dagba nisisin yi wi pe ohun o ti ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje enje ki o da wa loju wi pe olorun ma npese fun awon ti re opolopo iri ni a le so fun wa gege bi ijo gege bi enikokan bi olorun ti npese fun awon ti re mo si mo daju wi pe ninu odun titun yi a o ri wi pe olowa yo ma pese fun wa Oluwa yo ma fun wa ni anito ati anisheku yo ma mu ki ibukun orun ibukun ajemonu ki o je ti wa loruko Jesu ninu orin dafidi ori 84 ese ikokanla orin dafidi ori 84 ese ikokanla nitori oluwa olorun li orun ati asa Oluwa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti rin dede o ti ani lati boju to ni wepe ki a rin dede gege bi oro Olorun a o ri wipe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a o ri wipe Oluwa le oluso agutan wa wipe awa ki yo se alaini ohun kohun ninu Philippi ori 4 ese 19 ni Paul apostoli ni o ti je ki o da wa loju ipese ti Olorun ni fun awon ti re sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu ye ki a wo anfani keji ti a ni nipa wipe Oluwa je oluso agutan wa ki a wo ninu orin dafidi ori 23 ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu ohun ti onisamu so fun wa nihin ni wipe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wipe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je wipe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wipe won ni aniyan popo sugbon o nso fun anihin wipe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awon ti a je ti Olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun fun ara re ti o sise wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun ani igbala Olorun o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa ye ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese ikokanlelogbon nitori na e ma sese aniyan wipe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kile a o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbomo wa lara kini a o fi paro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wi pe igba ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa a ni oluwa gege bi olugbala olura pada wa e se ti a fi nse aniyan o ni sugbon ki a ma tete wa ijoba olorun na ati ododo re o ni gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori kokanla lati ese kejidinlogbon Matthew ori kokanla ese kejidinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ati ti a si di ero wowo le lori emi o si fi isimi fun yin egba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma fun wa nigbati abamo jesu gege bi oluwa ati olugbala wa nigbati abani jesu gege bi oluso agutan wa o ma fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o ti le da bi eni wipe ewu wa lona bi o ti le da bi eni wipe ani idojuko tabi inu ni bini bi o ti le da bi eni wipe ajalu wa lotun o n wa losi sibe sibe okan a ma n bale ninu olorun bi o ba wo igbesi aye Jesu nitori wipe o ni ki e ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to ntele Herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati kasi lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun Jesu wipe se o mo wipe awon farisi n dode re se o mo wipe awon sadusi ndode re sugbon ma nso wipe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni Galilee iba se ni Jerusalem iba se ni Samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru oni ki a ko eko yi lodo ohun wipe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wipe nitori be ko si eru nigba kugba ati ni bikibi o ye ki awa paapa ki a je ki okan wa bale o ye ki awa paapa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wipe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun nitori bi a ba ko aniyan wa le olorun o daju wipe yo ma shan yo ma shaniyan nitori wa ninu Philipi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wo le a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o n hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe Jesu ma fun ni isimi isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi aba mo gege bi oluwa gege bi oluso agutan gege bi olurapada olugbala wa ki a pada si ori Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ki a mo ni iwe pe itoni olorun o ma nje ti awon ti o beru re o ma nje ti awon omo igbala itoni olorun o wa fun awon ti won mo Jesu gege bi oluso agutan o ti oluso agutan ma nse ni wo pe a lo si waju lati wa ibi ti omi tutu wa omi dida keroro lati wa bi to wa o ma n lo si waju awon agutan lati wa bi ti ki wi o ni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won o le so agutan ati koko lo saaju won o le so agutan je eni ti ma lo saaju wa ki a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ki a fe yo wa eni ti a le fe ti o ni irorun ati alaafia ni idile wa ki a to lo si bi ise kan a ma lo saaju wa ki a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki nso kankan fo ni hin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigbati oluso agutan ti o wa ona fun won ti o fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara ari wi pe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idake je laaro kini an pe ni akoko idake je akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan wonyi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi bi a ko ba ni akoko idake je be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai ka bibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi okowo wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro sugbon akoko idake je o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku orikeji ese ogun ni Habakuku tin je ki o ye wa oni sugbon oluwa nbe ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti amu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apa won ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idake je ni waju re ase ka oro re nihi ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi didake roro ninu orin dapidi yi kan na ori ketalilogun ese keta o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba dabi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ki a mo wipe Jesu Christi oluwa oluso agutan olo ma ntu okan wa lara oro re ma ntu ni lara ibukun re ma ntu ni lara iwenumo eje re o ma ntu ni lara idani loju idariji o ma ntu ni lara ati iye ni pekun ti a ni o ma nje itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wipe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi oluwa ti olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona ododo nitori oriko re o ni ododo wa oni iwa mimo wa o lo ma fun ani ododo ati iwa mimo nipa ori ofe re ni a fi le gbe igbesi aye asegun nitooto idanwo lati odo isu yo wa nitooto ohun ti o dabi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun oni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma nfun okan wa ati so nipa itura ti o ma nfun wa ati wo pe ninu ese ikerin oni nitoto bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o nso fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro nilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wi pe kini ojo ola yo ti ri eru wi pe ni bo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wi pe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dapidi o mo ohun ti an pe ni ke a ma rin ni aponi foji ojiji ku se o mo we pe solo o dode dapidi fun igba pepe igba miran o sese ki dapidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki solo ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je aponi foji ojiji ku fun dapidi oni jesu christi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan igba miran o sese ki o je laarin awon filistini ni dapidi yo gbe ri ara re oni sugbon ni gbogbo igba yi jesu christi tabi oluwa oliso agutan we pe o to fun ohun awa paapa o ye ke amo we pe bi atile nla la ti o ba ni lero bi atile ri irisi ti o ba ni lero bi awon ota bi won ti le hale o ye ke amo we pe ko sewo nitori wo pe awa ki yo beru ibi kan bi oluso agutan wa bi o ba wa ni tosi imole aye bi o ba wa ni tosi eru ki yo ba wa nitori okunkun bi a jin de ati iye bi o ba wa ni tosi wa a ki yo beru ojiji ku bi kiniwa eya juda bi o ba wa ni tosi wa a ki yo beru bi kini ulailaye ni bi o ti le nke nitori be ki o ye wa wi pe eru ko si fun omo olorun ke asa ma gbadura ke a ma gbagbo ke a ma gbekele olorun o daju wi pe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi ifarahan olorun o je ti wa nigba gbogbo nibi kibi ti a ba wa bi abaje olooto bi abaje omo olorun bi a ba wa ninu ododo jesu christi o daju wi pe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili o nje sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili onje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wi pe ota nbo eru a ma ba wa nitori wi pe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu jesu christi ti o je oluwa oluso agutan wa sugbon dapidi nso fun wa wi pe bi awon ota ti le wa bi won ti le po ni iye ti a ko le ka won tan wi pe oluwa te tabili o nje sile ni waju ohun ni waju awon ota ohun ibere ti o le ni ni okan re ni wi pe e se ti olorun ko pa gbogbo awon ota won yi re ki abale gbadun tabili ti olorun te sile ni waju wa ohun ti o ye ki o yi oni wi pe olorun ti o ti pa ala si aarin orile ede kan ati orile ede miran olorun ti o ti pa ala si aarin omi ati ile ti o so fun omi wi pe nihin ni omi re ni omi yo de wi pe ko gbodo koja ibe olorun ti de awon ota wa o ti de won mole bi ati le ri won won ko le koja ala tabi aye ti olorun fun won nitori be bi o ba te tabili sile ni waju wa ota le wa sugbon eyi ko di wa lowo awon elomiran a ma sa kakiri won ma so wi pe awon ko le wa sinu ijo dipa ninu ekun yi awon fe lo si ijo dipa ninu ekun miran nitori pe eni ti awon ri loju ala o dabi eni wi pe ko fe ki awon ki orire ko fe ki odun yi ki o yabo fun won bi abaji omo olorun eyi o se onkohun bi ota ti le ba wa joko lori aga kan na eyi o se onkohun bi ota bi o ba ti le ba pejo ninu ile isin kan na o ni iwo te tabili o je sile ni waju mi li oju awon ota mi elomiran won ma so wi pe awon o mo wi pe boya awon fe duro ninu ijo abi awon fe wa ibomiran lati lo ma josin ki lo de won ma so wi pe awon laala ni awon ri obirin kan ti o nirugbon abi won ba si ti ri obirin ti o nirugbon o daju wi pe aje ni ru eni be iyen o se onkohun bi eni keni ti le je aje tabi eni keni je oso bi o ti le won ko gbe esomi ki o si ma bura muramo bi ohun ki o ma pade wa loju ala lojojumo iba ni rugbon iba ni onkohun lo le ni iyi o se onkohun awa ti aje ti olorun a mo wi pe iwo te tabiri onje sile ni waju mi li oju awon ota mi o daju wi pe ire olorun yo wa pelu wa loju awon ota wa a ma ni ibukun atorun wa loju awon ota wa a ma ni akunwo sile ibukun loju awon ota wa nitori be je ki okan re ki o bale je ki alaafia ki o wa ni okan re nitori wi pe olorun yo ma dabo bo olorun yo ma pese ni kokun fun o je ki a wo ese kefa ni toto ire ati anu ni yo ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo ire ati anu yo ma je ti wa ni ojojo ni osose ni ososu titi odun yi yo fi yipo ore ire ati anu yo ma to wa leyin le ojo aye wa gbogbo ati wi pe emi o ma gbe inu ile oluwa lai lai Jesu ti lo lati lo pese ibugbe sile fun wa o ni ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa iba ma se be mi iba ti so fun yin emi lo lati lo pese aye sile fun yin ibugbe ayeraye yo je ti wa wo awon anfani wo awon ibukun ti o je ti wa nitori pe amo olorun nje ko ye fun wa lati dide duro lati so fun olorun wi pe a fe more lati so fun olorun wi pe adupe lati so fun olorun wi pe awa lo se lo lorire awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun olorun bi o ba ti ni igbala olorun bi e ba ti dare ese re jio bi o ba je ti olorun ni toto dide duro ki o so fun olorun we pe o dupe we pe baba ku ose awon nkan wonyi ni olorun ti pese sile fun wa awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti fi eje Jesu Christi we dupe lowo olorun wi pe oluwa le oluso agutan re ati wi pe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupadabo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anu nko ati ibugbe ayeraye je ki a dupe lowo olorun wi pe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o si pinu wi pe ko si onkohun ti o mu igbala Jesu Christi kuro ninu okan re ki o pinu wi pe ko si onkohun ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wi pe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi onko ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni o ni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun so fun olorun yo fun olagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re

0: sì fi wọ̀ ọ́, ṣé o rí ohun tí ó ń sọ? Ẹ mú ààyò aṣọ wá kánkán kí ẹ sì fi wọ̀ ọ́, ṣe o mọ̀ wípé ẹni tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ni a ń pè ní ọmọ onínàkúnà. Nígbà tí ó dé, aṣọ ẹ̀gbin ló wà lára rẹ̀. Àwọn aṣọ ẹ̀gbin wọ̀nyí ni wọ́n ṣe àpèjúwe ìbínú, ìjà, ìrunú, àrankan, àti wípé irú ẹni yìí ó kún fún ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ púpọ̀. Ṣùgbọ́n bí ó ti wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run, abọ́ aṣọ ẹ̀gbin abọ́ kúrò, a wá fi aṣọ ààyò, aṣọ tuntun, àgbéwọ̀, jẹ́ kí a padà sí Aesaiah. Orí ìkọkànléní ọgọ́ta, ẹsẹ̀ ìkẹwàá, èmi ó yọ̀ gidigidi nínú Olúwa. Ọkàn mi yóò yọ̀ nínú Ọlọ́run mi, nítorí ó ti fi agbádá wọ̀ mí, ó ti fi aṣọ òdodo bò mí, ṣe orí nísinsìnyí. Wò kíní yìí, ohun tí Ọlọ́run bá wa sọ, òun ni wípé bí àbátan Ọlọ́run wá, aṣọ ògbólógbò, aṣọ ìwà àtijọ́, aṣọ ìrìn àtijọ́, aṣọ ìjẹun àtijọ́, aṣọ ìṣe àtijọ́, a ó bọ́ wọn kúrò, a ó sì gbé aṣọ tuntun, aṣọ ààyò, aṣọ òdodo, a ó gbé wọ̀. Jẹ́ kí a tún wo ìwé ìfihàn, à ń tọ́ka sí àwọn ẹsẹ̀ bíbélì yìí, kí ó ba lè yé wa dáradára ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ lónìí. Jẹ́ kí a wo ìfihàn 19 láti ẹsẹ̀ ìkeje. Ẹ jẹ́ kí a yọ̀, kí inú wa, kí ó sì dùn gidigidi, kí a sì fi ògo fún un, nítorí pé ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn dé, aya rẹ̀ sì ti múra tán, òun ni a sì fi fún pé kí ó wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ tí ó funfun gbòò, nítorí pé aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ ẹni ní í ṣe òdodo àwọn ènìyàn mímọ́. Ṣé orí ohun tí a ń sọ níhìn, bí a bá rí obìnrin kan tí a fẹ́ sìn lọ sí ilé ọkọ, bí obìnrin yìí bí ó bá ti múra sílẹ̀ fún ọjọ́ ìgbéyàwó, àwọn aṣọ tí ó ti ń wọ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn aṣọ ìlòsí, aṣọ tí ó ti ń lò nínú ilé, àbọ̀ wọn kúrò, a tún ara rẹ̀ ṣe, a wẹ̀ dáradára, a sì wá mú aṣọ titun, ìgbà mìíràn a jẹ́ aṣọ tí ó funfun gbòò. A wọ̀ ọ́, nígbà tí ó bá wọ irú aṣọ yìí, ó múra sílẹ̀ láti lọ pàdé ọkọ rẹ̀. À ń sọ fún wípé bí ìjọ ti jẹ́ ìyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn, ìyàwó Jésù Kristì, àwa tí a múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè àwọn ènìyàn mímọ́, àwa tí a múra sílẹ̀ nígbà tí olórí áńgẹ́lì yóò fún pé, nígbà tí àwọn òkú nínú Kristì yóò jíride, nígbà tí a ó gbà wá sókè láti lọ pàdé olùfẹ́ wa, láti lọ pàdé olùgbàlà wa, láti lọ pàdé olúwa wa, láti lọ pàdé olùṣọ́ àgùntàn, láti lọ pàdé ọ̀dọ́ àgùntàn, ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Ó ní àwa yìí ni a bọ́ aṣọ àkísà àti àtijọ́, a bọ́ sílẹ̀, a wá gbé aṣọ mìíràn wọ̀, aṣọ tí ó funfun gbòò, aṣọ tí ó ń ṣe àpèjúwe ìwà mímọ́ ti àwọn ènìyàn mímọ́ nísinsìnyí. Ó yẹ kí ó yé wa. Ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ lórí rẹ̀ lónìí, jẹ́ kí a padà sí Kolose 3, ó ń sọ fún wa nípa àwọn ìkókó mẹ́ta tí ó farahàn nínú ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ìkíní, bíbọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀. Ìkejì, àwọn ìwà ọkùnrin titun. Ìkẹta, ìdàpọ̀ àti àjùmọ̀ṣepọ̀ nínú ìṣọ̀kan. Bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó jinlẹ̀, ẹ̀kọ́ tí ó wá láti inú Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó ń fẹ́ la ojú wa sí lónìí. Mo tún gbàdúrà wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, òye yóò yé wa, wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò gbọ́ ohùn olùṣọ́ àgùntàn látòkè wá, àti wípé bí a ti ń gbọ́, a ó dìde láti ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe, láì fi ohunkóhun falẹ̀, láì jáfara. Jẹ́ kí a wo ìkíní, bíbọ́ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ̀ bí ẹwà kísà tí a fẹ́ gbé sọnù, bíbọ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ìṣe ti àtijọ́. Kolose 3, ẹsẹ̀ 8 àti ẹsẹ̀ 9. Ṣùgbọ́n ni sinsin yi e fi gbogbo won yi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wi pe o je ohun ti o jinle popo o si je ohun ti o ma mu iyipada nlanla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon ni sinsin yi gbati paul apostle n so ni sinsin yi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ni igbesi aye awon ara kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje ni sinsin yi ti a n so nipa re kini o n toka si o n toka si wi pe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun ni sinsin yi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wi pe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso Jesu Kristi olugbala wa o n so wi pe sugbon nisinsin yi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wi pe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wi pe nje nisinsin yi ti a wa ninu imole o n so wi pe ati di oku si ese ati di aye si Kristi ati ji iji ododo o wa n so wi pe gba ti ati kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsin yi lati di titun ninu ero wa ninu Kristi o ni o ye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopa tabi oga olopa ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya o ri olopa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won tin to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise ọ̀gá ọlọ́pàá wá rí ọlọ́pàá tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbaṣẹ́ yìí ó wá rí wípé ó wọ aṣọ tó ti ń wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò wọ aṣọ tí a fi dá ọlọ́pàá mọ̀ ni ọ̀gá ọlọ́pàá wá sọ pé ǹjẹ́ nísinsìnyí yìí nígbà tí o ti darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá ó yẹ kí o fi àwọn aṣọ wọ̀nyí sílẹ̀ kí o wọ aṣọ tuntun tí a lè fi dá ọmọ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá ṣe ohun tí mo ń sọ yé wa o dara be nitori be eyi ni a fi n so fun a wipe ki a fi nkan wonyi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gba ti a ti kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni wipe eni kan se won latoju orun iyawo oni gbadun àwọn ọmọ ò ní gbádùn àwọn aládùúgbò wọn ò ní gbádùn a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé kí ló dé ṣe bí àjọsùn lálẹ́ àná ni èwo ló wá dé tójú yín fàrò kí ló fa ìbínú ó nígbà tí a ti mọ Jésù Kristi ó ní kí a fi àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ ká jẹ́ kí ìyàwó kò ju rojo wa ńlẹ̀ ká jẹ́ kí àwọn ọmọ rojo wa ńlẹ̀ ṣùgbọ́n ọkọ tí a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ bóyá a fẹ́ bèrè owó ọbẹ̀ ni bóyá a fẹ́ lọ sọ́jà ni tàbí bóyá a fẹ́ sọ fún pé ìkan nínú àwọn ọmọ ó máa dàbẹ̀ ni pé ó ń gbóná díẹ̀ bí a ti dé wájú ọkọ ni a rí pé ojú ọkọ fàrò a sì rí pé bó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyí gbà tó sọ pé òun ti gba Jésù kò sí ìyípadà ó ní kí a fi ìbínú sílẹ̀ ó sì ní kí a fi ìrunú sílẹ̀ àwọn ẹlòmíràn bí a ò tí sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta wọ́n ti ń tutọ́ sókè wọ́n ti ń fojú gbà á ó dàbí ẹni wípé ìbínú ìrunú ó jọba ní ìgbésí ayé wọn àwọn ẹlòmíràn láàrin arákùnrin sí arákùnrin arábìnrin sí arábìnrin láàrin àwa tí a jọ ń pe ara wa ní ará nínú olúwa kí ló dé tó jẹ́ wípé bí a bá ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ ẹlòmíràn a ti fajúro ẹlòmíràn a ti wú ẹlòmíràn a ò nílè bá a sọ̀rọ̀ a ti dàbí arábìnrin kí la sọ tó bí yín nínú arákùnrin ṣé ò sí nǹkan o ṣé kì í ṣe èyí tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ sílẹ̀ yìí ló jẹ́ kí ojú yín fàrọ bẹ́ẹ̀ kí ló dé ó ń sọ fún wa ó ní bí a bá ti bọ́ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ ki lo tun fa ibinu laarin awa omo olorun ki lo nfa irunu laarin awa omo olorun ki lo nfa aran kan bi abaso nkan o sese gege bi eniyan leran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti jesu nitori pe imo wa ko to ti jesu lo to la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada o ti mo nso ni wipe bi abati ni igbala alaafia olorun awonu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wipe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wipe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti a ti di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a nsoro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni wepe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o wepe ki se wepe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wepe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to n soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wipe a o ni kan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ku omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si on nitori wipe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o se se ki o je wi pe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o se se ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile so oro kan si o lai kiye sara oro isi duo de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wi pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi onigbagbo mi o ni ko le gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gboye si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti a ko si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti a ko si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iyasoto o ti agbelaruge o ti o je wipe bi a ba ti nkan ko ninu re ni a n teriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro itiju ohun ti a n pe ni oro itiju ni oro agalamasa oro ko bakun gbe oro ti o ma n dabi eni pe awon tinu aye won ma n rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se a mo wipe awa ti a je obirin
1: e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti aba fo won ti o ye ki a ma sasi itagbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni itagbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun da para ti won sefe awon ti won sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun eni keji yin awon elomiran won o mo sai da won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe ah arabirin ni bo le fe lo in ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja ba ti wo tin lo ko shanfani kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo n lo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boyi eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ki a ma so pe a je oni igbagbo ki a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara ile bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de to ma so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti popo ju nitori o lo je kin pe iro lo npa awa ti a so pe a je onigbagbo ba la tun se nba iro lenu wa ko ye ko ri be oni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo Romu ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo ohun kan na ni eyi so fun wa ninu Efeso ori kerin ese ikeji le logun pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan se oye onisinsin yi okan na ni bibeli ibaje kolose lati nka ibaje romu lati loka ibaje efesu lati nka okan na ni oro olorun eyi ni olorun fe aba wa ni ijo ni ilu eko nihin tabi ijo ni ilu ibadan tabi ijo ni ilu ibomiran oro olorun okan na ni eko oro olorun okan na ni je ki n tun so papa o sese se a mo wi pe ki se deeper ni ijo kan soso ti o wa ni gbogbo aye o sese ki eyan ki o ma wa si deeper tabi ki elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsinyi ohun ti paul n so fún àwọn ará kolose òun ló sọ fún àwọn ará efesu òun ló sọ fún àwọn ará romu tó ka ẹsẹ ìkejìlélógún yìí pé ní ti ìwà yín àtijọ kí ẹyin kí ó bọ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ èyí tí ó di bàjẹ gẹgẹ bí ìfẹkùfẹ ẹtàn ẹsẹ ìkẹtàlélógún kí ẹ sì di titun ní ẹmí inú yín láti ẹsẹ ìkejìdínlọgbọn kí ẹni tí ń jalè má ṣe jalè mọ ṣe o ti gbọ ẹni tí ó ti wà ní ìwà kí ó máa fọwọ́rá kí ó máa mú nǹkan ti ẹlòmíràn ó ní ẹni tí ó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ bí ó bá ti ní ìgbàlà èyí tá orí bíi náírà kan lori benchi ngba to wa si ilesin o si mu naira kan yi se o ro wi pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe e sibe nitori be o ni ki eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ah ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma nfese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisiyi o ni awa ta njale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o tun mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo pe tele tele ni yi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wi pe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boya wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wi pe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa to je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to ja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale ba kan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi se ni ago mesan a so pe a de ago se ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu onu ye ki yi pada ki o wa o ye ki a bo akisa elegbin ti atijo o ye ki a bo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki o kunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan forisan le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe a ran ti ile ibi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafara fun mi ki n lo ede yi o dabi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o dabi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o dabi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be oni nitori be oni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon tin gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa to je wipe bi a ba nka won bi a ba bojuto won bi a ba nse won ile wa yo toro olorun ti fun won ni opolopo ase opolopo ilana ti o je wipe bi eni kokan wa bi a ba nji laaro ti a fi oro olorun se dingi ti a nwo ti a sin fi diwon igbesi aye wa alafia yo wa ni idile wa bi a ba mo pe ki oko ti ko to ba yawo soro wipe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba yawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wipe oko ati yawo nsoro atun gbo ni ile kerin ile karun won so pe ah lagbaja tun ti de o pe o fe lu yawo epa lose to koja won si lo won na lo church o won ka bibeli ju kini lo sugbon bon se ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu aran kan e ma sore point keji yin eni yonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin oni ka ma dariji ara wa ninu ijo ka ma dariji ara wa ninu agbole ka ma dariji ara wa nibi ise ki a ma dariji ara wa pelu awa ati aladugbo ki a ma dariji ara wa gege bi olorun ninu kristi bi o ti dariji wa ye ki a se kia lo si ikori keji awon iwa okunrin titun e je wi pe awon nkan ogbologbo awon akisa igbin awon iwa atijo ki a ba won sile ki a ju won danu ki a ri wi pe iwa otun irin otun ki a ri wi pe won joba ni igbesi aye wa eni o ye ki a se gege bi omo olorun wo kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo ohun ti a so nihin a so gege bi apejuwe bi eniyan se ma nwoso nigba miran bi aba ti ri enikan ti a ti mo tele tele eni yi ki a to mo a ri wi pe irin to ma rin irin idoti ni aso to ma nwo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o sese ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o sese nitori eni yi ko ni imototo o ma rin irin idoti baba ti e ti ri also lagbaja niyan bo ba je obirin ni ko je tun irun e se ko je fo enu laaro ko si je wo aso to dara bi a ba ti ri also lagbaja ni bi ti e ti ri niyan ba ti e fun laso eni irin idoti koko lowo e sugbon eni yi ni a ri wo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to ngbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lori to je wepe o ni oko ti o je ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wepe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyi pada ti de ni osose atun irun we se ni ojojumo aro a mu ohun ti a fi nfonu a fo enu ati wipe aso to wa wo nisisin yi ni toto lo je aso ewon tun won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba tin bo lokere boya a o ti ri fun ebi odun kan tabi odun meji awari o je ni ti a o le damomo awa so wipe abi lagbaja ni abi lagbaja ko o tun wa tin yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abi woni abi woko emi ni kilode so fun mi joko pe tan fun ba oni nkan se yi pada o kin rin bayi ri ah o lọlọrun lo da mi lola olọrun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nokuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Christi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a da bi eni wi pe a o ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe Efesu le kan si Efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti Olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be sini rin irin otun ki a be sini hu iwa otun ninu Romu ori kejila Romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni ironu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki a da bi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti an so ti an se ki a da bi Jesu Christi nitori be o ye ki yi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi yi pada e ba farahan ni toto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan ye ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla ni bi ti ko le si Heleni ati Jew ekola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati omnira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni Paul tun ti wa nso nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo aiku o nso fun wa wipe nigba ti a ba ti ba Olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan Olorun eniyan mimo wipe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wipe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun a wipe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji meji meji won yi wipe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti Heleni ati Jew bi aban so nipa Heleni eyi nso nipa awon Giriki sugbon ni edi ti o le yi oda dara won ma won pe won ni keferi awon Jew won ma pe gbogbo awon eniyan to ku won ma pe won ni keferi won ki da si won o ni sugbon bi eni ti an pe ni keferi tele tele ati eni ti an pe ni Jew bi o ba ti mo Olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a konila ni awon Jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon Jew ti won se sure si won ti won so wi pe won ko se dara dara o ni bon ba ti mo Jesu ati eni to ti kola ati alaikola won a di kan a oni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi ba kan na bi won ba ti mo Jesu Christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se eni ti o fun won si abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba Jesu Christi pade won di okan na e la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo Olorun we pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun we pe Kristi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin enikokan wa ati ninu enikokan wa gbogbo wa yo fo sokan papo a o ni olorun kan Kristi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu Jesu Kristi yi ni olorun ko wa loni nisisiyi o ye ki a didi duro ki a so fun olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni rin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se n ba enikokan enikeji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon igbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbese aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti a n daruko won yi se won si wa ni igbese aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo ni gbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbugbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbese aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ti a so fun olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba enikokan wa Thank you.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Ati wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin. Adupe wi pe ninu okunkun aye yi, ninu isina ti awon aye wa, ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa. Lai mo no si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo sile ogo adupe wo pe e se wa loju adupe wo pe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso eko kan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi an bebe we pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ku mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a sin fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu ti inu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni atun bere awon eko ti a tin ko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini asi ti ko ninu ori keji loni anwo ori keta asi nka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli papa papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo si je ki ore ofe olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi a tin ka awon oro won yi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di o lowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o sese ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a nko nitori be ki a ma se je ki o nko tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigba ti a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni an gbo lati ibomiran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi a tin si bi a tin ka Monka lati Kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti jiyin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko li owo otun Olorun e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku asi ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe majemu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko majemu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigba ti ati ji yin dide pelu Kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idani loju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wipe looto lati ji wa dide pelu Kristi o wa nso wipe nigba ti o mo wipe ati ji o dide pelu Kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wipe ni tooto le ati ji o dide pelu Kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon kan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun o se wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun tin be loke awon ti ko loye won le ro wepe ke a ma wo kesa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikejo ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke bi a ba nso wepe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan tin be loke itumo re ye ni ese ikeji nigba ti o wepe ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ke a ma saferi awon nkan tin be loke ki se nkan tin be laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wipe eyin ti ko je wipe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti nbe ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti nbe le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a tun ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni ti nse iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran leti wepe nigba ti a da eniyan pelu eropẹ ile se ranti wepe nigba ti egun de sori eniyan Olorun wepe eropẹ sa ni iwo o se pada di eropẹ sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wepe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi Olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba Edeni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wipe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wipe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi Olorun iye Olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu o fa lile kan wa ti man fa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wipe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se aferi olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se aferi ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihin ikini ke a ma se aferi olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji wepe awon elomiran o ti le sese ki won ro wepe won wa ninu ijo tabi ki won ro wepe won je eniyan olorun ki won ro wepe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese ikokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atun bi tabi bi a ba ti di atun bi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won n wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyipada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yipada igbese aye wa ti yipada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibeere kan ti a beere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolooto si olorun lati dahun ibeere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin naa si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni wepe won je alarin kiri
2: nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini won wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu kristi ni awari se o ti mo wi pe jesu kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki o run le lori ni pe kini iwo n wa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo n wa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo n wa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo n wa kaakiri kini iwo n wa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o n se afere olorun tabi o n wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro le lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wi pe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati n ka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan wonyi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o n ko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun

Inde ni sisi yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Christi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti Jesu Christi olowa olugbada olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon kan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye irunu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi irunu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti aje ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fin ronu awon nkan tin be le aye o ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gbati olorun ri wipe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gbati olorun ri wipe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Christi se o mo wipe nigbati eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe ohun gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wipe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji won yi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: We Job, ori ikokanlelogbon, emi ti ba oju mi da majemu, nje emi wa se tejumo won dia, nitori pe kini ipin Olorun lati orun wa, tabi kini ogun Olodumare lati oke orun wa, ko se pe awon eniyan buburu ni iparun wa fun, ati ise nise fun awon onise ise, ohun ko ari ipa ona mi, ohun ko asika gbogbo isise mi, bi o ba se pe emi ba fi ise otito rin tabi ti ese mi si yara si etan ki a diwon mi ninu iwon ododo ki Olorun le mo iduro sinsin mi bi ese mi ba ya kuro loju ona ki aya mi si tele ipa oju mi bi aba won kan ba si le mo mi ni owo je ki emi ki o gbin ki elomiran ki o si mu je ani ki a fa iru omo mi tu bi aya mi ba di fifa si pasi obirin kan tabi bi mo ba lo ibade ni ni enu ona ile aladugbo mi je ki aya mi ki o lo olo fun elomiran ki awon elomiran ki o ti ara won ni ara re nitori pe ese buburu ni eyi ani ese ise ni ise ni lodo awon onidajo nitori pe ina ni eyi ti o jode iparun ti iba si fa gbongbo ohun ibisi mi gbogbo tu bi mo ba si se aika oran iranse kunrin mi tabi iranse birin mi si nigba ti won ba nba mi ja kini emi wa se nigba ti Olorun ba dide nigba ti o ba si se ibewo ohun kini emi o da eni ti o da mi ni inu ko ni o da eni kan na ki o mo wa ni inu bi mo ba fa owo seyin fun ife inu talaka tabi bi mo ba si mu oju opo mofo tabi ti mo ba nikan bu okele mi je ti alaini baba ko je ninu re nitori pe lati gba iwe mi wa ni ati to dagba pelu mi bi eni pe baba emi si nse itoju re opo lati inu iya mi wa bi emi ba ri olupanju laini aso tabi talaka kan laini ibura bi egbe re ko ba sure fun mi tabi bi ara re ko si gbona nipase irun aguntan mi bi mo ba si gbe owo mi soke si alaini baba nitori pe mo ri iranlowo mi le enu bode nje ki apa mi ki o won kuro ni oko ijika re ki apa mi ki o si se lati egungun re wa nitori pe iparun lati odo Olorun wa ni eru nla fun mi ati nitori ola nla re emi ko le duro bi o ba se pe mo fi wura se igbekele mi tabi bi mo ba wi fun wura didara pe iwo ni igbekele mi bi mo ba yo nitori oro mi po ati nitori owo mi de lopolopo bi mo ba poju wo orun nigba ti ran tabi osupa ti rin ninu itan imole ti aya mi si di titan lati fi enu mi ko owo mi eyi pelu ni ese ise ni ise lodo awon onidajo nitori pe emi ba se Olorun ti o wa loke bi ba se pe mo yo si iparun eni ti o korira mi tabi bi mo ba si gbera soke nigba ti ibi ba be ni emi ko si je ki enu mi ki o se nipa fife egun si okan re bi awon eniyan inu ago mi ko ba le wi pe ta ni o le ri eni ti agbo eran re ko te Olorun alejo ko wo ni igboro ri emi si ilekun mi sile fun ero bi mo ba bo irekoja mi mole bi Adamu ni pipa ebi mi mo ni aya mi opolopo eniyan ni mo aberu bi tabi egan awon idile ni nba mi ni eru ti mo fi pa enu mi mo ti emi ko si fi jade sode ibase pe enikan le gbo ti emi kiyesi ami mi ki Olodumare ki o da mi lohun ki emi ki o si ri iwe na ti ota mi ti ko ni tooto emi ba gbe ileji ka mi emi ba si di bi ademo ori mi emi ba si so iye isise mi fun bi omo alade li emi ba sumo odo re bi ile mi ba si ke fi mi sun tabi ti aporo re pelu si sokun bi mo ba je eso ko mi lai nawo si tabi ti mo si mu okan oluwa re fun lo ki egun osusu ki o ku nipo alikama ati wepe nipo oka baba oro Jobu pari iwe Jobu ori ikejilelogbon be ni awon okunrin meteta won yi dake lati da Jobu lohun nitori o se olododo loju ara re nigba na ni inu bi Eliu omo Barakeli ara Busi lati ibatan idile Ramu o binu si Jobu nitori ti o da ara re lare kaka ki o da Olorun lare inu re si bi si awon ore re meteta nitori ti won ko ni idahun be ni won ko da Jobu lebi nje Eliu ti duro titi Jobu fi soro tan nitori ti awon yi dagba ju ohun lo ni iye ojo nigba ti Eliu ri pe idahun oro ko si le enu awon okunrin meteta won yi nigba na ni o binu Eliu omo Barakeli ara Busi idahun o si wi pe omode ni emi agba si ni eyin nje nitori na ni mo duro mo si n beru lati fi imo mi han yin emi wi pe ojo jojo ni iba soro ati opolopo odun ni iba ma ko ni ogbon sugbon emi kan ni o wa ninu eniyan ati imi si Olodumare ni si ma fun won ni oye eniyan nla nla ki se ologbon bẹ́ẹ̀ni àwọn àgbà ni òye ìdájọ́ kò yé nítorí náà ni èmi ṣe wípé ẹ dẹtí sílẹ̀ sí mi.
2: Èmi pẹ̀lú yóò fi ìmọ̀ hàn.
1: Kíyèsí, èmi ti dúró de ọ̀rọ̀ yín, èmi fetí sí àròyé yín nígbà tí ẹ̀yin ń wá ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin ó sọ, àní mo fiyèsí yín tinútinú, sì kíyèsí, kò sí ẹnìkan nínú yín tí ó lè já Jóòbù ní irọ́, tàbí tí ó lè dá lóhùn ọ̀rọ̀ rẹ̀, kí ẹ̀yin kí ó má baà wípé àwa wá ọgbọ́n ní àwárí, Ọlọ́run ni ó lè bí ṣubú, kì í ṣe ènìyàn. Bí òun kò ti sọ̀rọ̀ sí mi, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò fi ọ̀rọ̀ yín dá lóhùn. Ẹnu sì yà mọ́, wọn kò sì dáhùn mọ́, wọ́n sì ṣíwọ́ ọ̀rọ̀ yìí sọ. Mo sì retí nítorí tí wọn kò sì fọhùn, wọ́n dákẹ́ jẹ́, wọn kò sì dáhùn mọ́, bẹ́ẹ̀ ni èmi ó sì dáhùn nípa ti èmi, èmi pẹ̀lú yóò sì fi ìmọ̀ mi hàn. Nítorí pé èmi kún fún ọ̀rọ̀ sísọ, ẹ̀mí ń rọ̀ mí ní inú mi. Kíyèsí, ikùn mi dàbí ọtí wá ẹni tí kò ní ojú ihò, ó múra tán láti bẹ́ bí ìgò àwọ̀ tuntun. Èmi ó sọ kí ara kí ó lè rọ̀ mí, èmi ó ṣí ètè mi, èmi ó sì dáhùn. Lótìítọ́, èmi kì yóò ṣe ojúṣàájú ènìyàn, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò sì ṣe ìpọnni fún ẹnìkan, nítorí pé èmi kò mọ ọ̀rọ̀ ìpọnni sọ. Ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀, ẹlẹ́dàá mi yóò mú mi kúrò lọ́gán.
0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Wé Jóòbù, orí ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. Ǹjẹ́ nítorí náà, Jóòbù, èmi bẹ̀ ọ́, gbọ́ ọ̀rọ̀ mi kí o sì fetí sí ọ̀rọ̀ mi. Kíyèsí ní ìsinsìnyí, èmi yẹ ẹnu mi, ahọ́n mi sì sọ̀rọ̀ ní ẹnu mi. Ọ̀rọ̀ mi yóò sì já sí ìdúróṣinṣin ọkàn mi. Ète mi yóò sì sọ ìmọ̀ mi jáde dájúdájú. Ẹ̀mí Ọlọ́run ni ó ti dá mi, àti ìmísí Olódùmarè ni ó ti fún mi ní iyè. Bí ìwọ bá lè dá mi lóhùn, tó ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́sẹẹsẹ níwájú mi, dìde dúró. Kíyèsí, bí ìwọ jẹ́ ti Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni èmi náà. Láti erùpẹ̀ wá ni a sì ti dá mi pẹ̀lú. Kíyèsí, ẹ̀rù ńlá mi kì yóò bà ọ́, bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ mi kì yóò wúwo sí ọ lára. Nítòótọ́, ìwọ sọ ní etí mi, èmi sì gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ wípé èmi mọ́ láì ní ìrékọjá, aláìṣẹ̀ ni èmi, bẹ́ẹ̀ ni àìṣedédé kò sí ní ọwọ́ mi. Kíyèsí, ẹ̀fẹ̀ ni o fẹ́ sí mi, o kà mí sí ọ̀tá rẹ, o kan ẹsẹ̀ mi sínú àbà, o kíyèsí ipa ìrìn mi gbogbo. Kíyèsí, nínú èyí ìwọ ṣìnà, èmi ó dá Ọlọ́run pé Ọlọ́run tóbi ju ènìyàn lọ. Nítorí kí ni ìwọ ṣe ń bàjà pé òun kì í sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ kan nítorí iṣẹ́ rẹ̀? Nítorí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àní lẹ́ẹ̀kejì, ṣùgbọ́n ènìyàn kò róye rẹ̀. Nínú àlá,
2: ní ojúran òru,
1: nígbà tí orun ìjìká bá kun ènìyàn lọ,
2: ní ìsànyẹ́
1: lórí ibùsùn, nígbà náà ní ṣí etí ènìyàn, a sì fi èdìdí dí ẹ̀kọ́ wọn, kí ó lè fa ènìyàn sẹ́yìn kúrò nínú ète rẹ̀, kí ó sì pa ìgbéraga mọ́ kúrò lọ́dọ̀ ènìyàn, ó sì fa ọkàn rẹ̀ padà kúrò nínú ihò àti ẹ̀mí rẹ̀ láti ṣègbé lọ́wọ́ idà. A sì fi ìrora nàá lórí ibùsùn rẹ̀, pẹ̀lúpẹ̀lú a fi ìjà egungun rẹ̀ tí ó dúró pẹ́ nàá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí rẹ̀ kọ oúnjẹ àti ọkàn rẹ̀ kọ oúnjẹ dídùn. Ẹran ara rẹ̀ run títí a kò sì fi lè rí i mọ́, egungun rẹ̀ tí a kò rí sì ta jáde, àní ọkàn rẹ̀ súnmọ́ ìsà òkú àti ẹ̀mí rẹ̀ súnmọ́ ọ̀dọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ikú. Bí oúnṣẹ́ kan bá wà lọ́dọ̀ rẹ̀, ẹni tí ń ṣe alágbàwí, ọ̀kan nínú ẹgbẹ̀rún láti fi ọ̀nà pípé han ni. Nígbà náà ni ó ṣe oore ọ̀fẹ́ fún un, ó sì wí pé, gbà á kúrò nínú ìlọsínú ihò, èmi ti rí ìràpadà. Ara rẹ̀ yóò sì jàyọ̀yọ̀ ju ti ọmọ kékeré, yóò sì tún padà sí ọjọ́ ìgbà èwe rẹ̀. Ó gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, òun sì ṣe ojú rere sí i, ó sì mú ènìyàn rí ojú rẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀. Òun ó san òdodo rẹ̀ padà fún ènìyàn, ó bojú wo ènìyàn. Bí ẹnìkan bá sì wí pé èmi ṣẹ̀, mo sì ti yí èyí tí ó tọ́po, a kò sì ṣẹ̀san rẹ̀ fún mi. Ó ti gba ọkàn mi kúrò nínú ìlọsínú ihò, ẹ̀mí mi yóò sì rí ìmọ́lẹ̀. Wò ó, nǹkan wọ̀nyí ni Ọlọ́run yìí máa ṣe fún ènìyàn nígbà méjì àti nígbà mẹ́ta, láti mú ọkàn rẹ̀ padà kúrò nínú ihò, láti fi ìmọ́lẹ̀ alàyè mọ́ sí i. Jóòbù, kíyèsí gidigidi kí o sì fetí sílẹ̀ sí mi, pa inú rẹ mọ́, èmi ó sì máa sọ. Bí ìwọ bá sì ní ohun iwé, dá mi lóhùn, máa sọ, nítorí pé èmi ń fẹ́ dá ọ láre. Bíbẹ̀ kọ́, gbọ́ tèmi, pa inú rẹ mọ́, èmi ó sì kọ́ ọ ní ọgbọ́n. Ìwé Jóòbù, orí ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. Pẹ̀lúpẹ̀lú, Eliu dáhùn, ó sì wí pé, ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ mi, kí ẹ sì dẹtí sílẹ̀ sí mi, ẹ̀yin tí ẹ ní ìmòye, nítorí pé etí a máa dán ọ̀rọ̀ wò, bí adùn ẹnu ti tọ́ oúnjẹ wò. Ẹ jẹ́ kí a ṣa ìdájọ́ yàn fún ara wa, ẹ jẹ́ kí a mọ ohun tí ó dára láàrin wa. Nítorí pé Jóòbù wí pé, olódodo ni èmi, Ọlọ́run sì ti gba ìdájọ́ mi lọ. Èmi a lè purọ́ sí ìtọ́sí mi bí, ọfà mi kò ní àwọ̀tán láìṣẹ́ ni. Ọkùnrin wo ni ó dàbí Jóòbù tí ń mu ẹ̀gàn bí ẹni mu omi, tí ń bá àwọn oníṣẹ́ ìṣẹ̀kẹ́gbẹ́, ti o si n ba awon eniyan buburu rin nitori o sa ti wipe ere kan ko si fun eniyan ti o fi ma se inu didun si olorun nje nitori na e feti sile si mi eyin eniyan amoye o dodi fun olorun ti iba fi huwa buburu ati fun olodumare ti yo fi se aise dede nitori pe esan ise eniyan ni yo san fun yo si mu olukuluku ki ori gege bi ipo ona re nitooto olorun ki yo huwa kuwa be ni olodumare ki yo si ye idajopo ta ni o fi itoju aye le lowo tabi ta ni o to gbogbo aye lese lese bi o ba gbe aya re lekiki ara re ti o si gba okan re ati emi re sodo ara re gbogbo eniyan ni yo parunpo eniyan si tun pada die rupe nje ni sisin yi bi wo ba ni oye bo eyi feti si ohun enu mi eni ti o korira otito le se olori bi ewo a si da olooto nto lebi wo ato lati wi fun oba pe eniyan buburu ni iwo tabi fun awon omo alade pe alai mo lorun ni eyin a nbo tori fun eni ti ki soju saju awon omo alade tabi ti ko ka oloro siju talaka lo nitori pe ise owo re ni gbogbo won ise ni iseju kan ni won ku awon eniyan si di yiyo lenu laarin oganjo won si koja lo a si mu awon alagbara kuro lai fi owo se nitori pe oju re nbe ni ipo ni eniyan oun si ri irin re gbogbo ko si okunkun tabi ojiji ku nibi ti awon oniseese yo gbe sapamo si nitori pe oun ko pe ati kiyesi enikan ki oun ki o si mu lo sinu idajo niwaju olorun oun o fu awon alagbara tutu lai ni iwadi a si fi elomiran dipo won nitori pe o mo ise won o si yi won podi oru be ni won di iterepo o kolu won bi eniyan buburu nibi ti awon elomiran ri nitori na ni won pada kenda si won ko si ti fiyesi epo ona re gbogbo ki won ki o si mu igbe ekun awon talaka lo de odo re oun si gbo igbe ekun olupanju nigba ti o ba fun ni irora tani yo da lebi nigba ti o ba pa oju re mo tani yo le ri be ni o se si orilede tabi si eniyan kan soso ki agabagebe ki o ma ba joba ki won ki o ma ba di idewo fun eniyan nitori pe enikan a le wi fun olorun pe emi jiya laise eyi ti emi ko ri iwo fi ko mi bi mo ba si dese emi ki o se be mo i se bi ti inu re pe ohun san esan pada nje ohun yo san pada iwo iba ko tabi iwo iba fe ki se emi pelu kini iwo mo so awon eniyan amoye yo wi fun mi ati pelu enikeni tin se ologbon ti o si gbo mi jo bu ti fi aimo soro oro re si se alaigbon ife mi ni ki a dan jobu ode opin nitori idahun re nipa ona eniyan buburu nitori pe o fi isote kun ese re o pape ni awujo wa o si soro pupo si olorun
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Bi a ba ri eni ti o ni ibeere ninu eko ti a sese ko tan ki a fi han nipa gbegbe owo wa soke arabirin ti o wa ni gbongan nla
4: ejo sa nibi ti a ka ninu iwe Rome ori kejila ese ikokanla o so fun wa wi pe ni ti ise sise ma se ole e ma ni igbona okan ejo sa ibi e ma ni igbona okan yen ni mo fe beere ibeere fun pe bawo ni a se le ni igbona okan se nipa ti ara ni ati nipa temi ati bawo ni a se le ni igbona okan
3: ibeere se onigbagbo ni eyin funra yin
4: be ni sa
3: iru igbona okan wo ni o ye ki onigbagbo ni se le so fun wa
4: igbona okan si ise olorun ati lati le gbadura fun ise ese kristeni
3: a se popo Rome ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma se olowa ohun ti paul apostle so fun wa ni wepe ki a ni itara ko so fun wa wepe ki a ni igbona okan nipa ti ara ṣugbọn so wepe bi a ba fe se ohunkohun fun olorun wepe o ye ki a fi itara han pẹ̀lú ìfẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú iná ẹ̀mí tí ó ń jó nínú ọkàn wa láti lè ṣe ìfẹ́ ọlọ́run àti láti lè ṣe iṣẹ́ fún ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí ó là sílẹ̀ fún wa ṣé a gbọ́ nígbà tí olùkọ́ ń kọ́ wa wípé àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n bá fẹ́ dá okòwò sílẹ̀ tàbí ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́ wọ́n máa ń jára mọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe won ke se ole rara won ma nfi gbogbo ohun to nilo si yala nipa ti akoko yala nipa ti owo yala nipa jija awon nkan miran sile ni igbese aye won ti o le di won lowo ise to ye ki won ki o se eyi ni paul apostle lo so fun awo pe awa papa bi a ba fe sise fun olorun tabi a fe se ohun kan ti olorun ti la sile fun wa wo pe iru ohun be o ye ki a se ni akoko ti o wo ni akoko ti o dara eyi ni o so we ni pe nipa ise sise e ma se se ole e ma ni itara tabi igbona okan e ma sin olowa lati ibere igbese aye onigbagbo bi a ba fe sin olorun ni tooto o ye ki a jigiri ki a se ohun ti olorun fe ki a se se amo we pe opolopo ni o wa bi a ba soro igbala fun won won ma so fun awe pe won a gbe oro na yewo yo si gba won ni opolopo osu tabi odun ki won ki o to le tele jesu sugbon bi a ba wo awon apere ti a ri ninu bibeli lese kese ti jesu ti pe awon petero johanu jacobo ati awon andero bibeli so fun awe pe lese kese ni won tele jesu christi bi a ba si wo ipe matthew lese kese ti jesu pe matthew lese kese ni o tele jesu christi ati eri ogbeni solo aratasu nigbati oluwa pade re ni oju ona ti o lo si ile damasco ti o so fun we pe ohun isoro ni fun paul tabi fun saul lati tapa si egun ti o so we pe iwo ta ni oluwa ti oluwa si fi ara re han saul lese kese pelu itara pelu igbona okan ni a ri we pe paul ti gba jesu gege bi olugbala re bi a ba si wo ise awon apostle pelu ni ori keji ise awon apostle ni ori keji lati ese iketadinlogoji nigbati won si gbo okan won gbogbe won si so fun petero ati awon apostle yoko pe ara kini ki awa ki o se petero si we fun won pe eronu pe oda ki a si baptisi olukuluku yin le oruko jesu christi fun idariji ese yin eyin o si gba ebon emi mimo ese ogoji ati oro popo miran li o fi n jeri ti o si n fi gba won ni iyanju owe pe egba ara yin la lowo iran arekereke yi nitori na awon ti o fi ayo gba oro re a baptisi won li ojo na a si ka iwon egbedogun okan kun won a ri awon eniyan wonyi o pe lesekese ti won gbo oro olorun bee ni won fi itara tabi igbona okan gba oro olorun ti won si ronu pada ti won si jowo aye won fun jesu christi eyi ni apere ti a fi lele fun awe pe awa paapaa lesekese ti a gbo oro olorun a ko gbodo fi akoko igbala tabi idariji wa dola ki a ma so we pe bi o ba di ojo miran bi akoko ba wa fun wa a o gbadura a o ronu pada a o wa oju olorun bee naa ni bi a ti n gbo nipa atunse gbogbo awon nkan wonyi je ojuse ti a ni se yala si olorun yala si ara wa yala si awon aladugbo wa tabi si awon ti o je omo ijo awon ti o je eniyan olorun bi ti wa o sese a ni atunse lati se ti emi olorun ti o n toka si fun wa ti o si n kan nipa fun awe pe o ye ki a gbe igbese yi tabi ki a gbe igbese eni bi eni ti o mo olorun a ri awon elomiran we pe won ma fi akoko falẹ a ma so we pe emi n fe sugbon o se alera fun ara we pe nigba ti mo ba goke agba awon onigbagbo ju bee lo boya ti n ba ni iriri tabi iriri miran o sese fun mi tabi yio sese fun mi lati gboran si olorun lenu sugbon ohun ti a n so fun wa ni wipe lesekese ti a ti gbo oro olorun ti o n so fun wa wipe atunse wa ni ona wa lati se ni iru igba bee ni a lati fi itara tabi igbona okan si oluwa ki a si so fun olorun wipe gege bi o ba ti fun wa ni ore ofe a o gboran si lenu tabi o n so fun wa nipa isodi mimo a ti mo wipe bi eniyan ba ni igbala o ni idariji ese o ni alaafia olorun ni okan re a ko oruko re si iwe iye lorun eyi ko mo nipa wipe a ti ni igbala nisisiyi nitori bee ko si omiran ta ni lati se oro olorun n so fun wa wipe a ni lati tesiwaju wipe iriri onigbagbo miran wa ti a n pe ni isodimimo. Isodimimo yi ni o mu gbogbo ese ti o wa ni igbese aye wa ni o mu koro ni o fa ti o patapata ti ailera ti o wa ninu okan wa ti ko je ke le ma sare si nkan ti se ti Olorun tabi ke le gbe igbese aye wa mimo lati inu emi wa wa nigbati a ba ni isodimimo gbogbo nkan won yi ni Olorun yo mu koro lese kese ti a ti gbo wi pe nkan kan ku fun wa gege bi iriri onigbagbo awon elomiran o ma fi dola won ma so wepe boya ni ojo miran boya ni odun ti o nbo sugbon bi a ba ni igbonu okan lese kese ni o ye ki a le lo ba olorun wepe ohun gbogbo ti o je gbongbo ikoro tabi gbongbo ese ti o wa ni okan wa ki olorun ki o ba wa fa ti a ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo fun odun popo sugbon itara lati wo oju olorun lati wa lejin to be ege ti a fi ohun gbogbo rubo eyi je pe ti a fi ohun gbogbo lele ni ese agbelebo jesu we pe ohun ko ti o ba fe ki a se ona ti o ba fe ki a rin igbese aye ti o ba fe ki a gbe a fe gbe a ri awon elomiran to je pe ko si igbona okan ko si itara won wa ni odun popo lai ni agbara emi mimo olorun lati le se ise ti o wa ni iwaju won lati se eko ti a n ko ni wipe ohunkohun ti olorun ba n so fun wa o n so fun wa nipa igbala ni o n so fun wa nipa isodi mimo ni o n so fun wa nipa agbara emi mimo ti yo kun wa nigba ti a ba baptisi wa pelu emi mimo ohunkohun ti olorun n bere lowo wa olorun pa lase fun wa wipe ki a ni itara ki a ni igbona okan tabi o sese ni bi a ti n jere okan awon elomiran wa wepe won ti di onigbagbo odun kan odun meji odun meta tabi ju be lo won ko le toka si enikeni ti won jere fun Kristi o dabi eni pe esupa won lenude o dabi eni pe okan won tutu popo si awon elese ti o wa ni agbegbe won o dabi eni pe awon elomiran ti won ti le wa ni agbegbe won gege bi awon ti o ba won gbe gege bi awon abanisise tabi awon agbanisise tabi awon to nsise ni abe won won ko ti le mo nipa igbala ti won so pe won ni sugbon bi a ba wo awon apere ti o wa ninu bibeli lese kese ti awon ti a ka nipa re ninu bibeli ti won ti gba jesu kristi gbo lese kese ni won so fun awon elomiran we pe awon paapa ni fi aye won fun jesu eje ki a wo johanu iwe ihinrere ti johanu ori kini lati ese ogoji okan ninu awon meji ti o gbo oro johanu ti o si to jesu leyin ni andero arakunrin simoni petero ohun tete ko ri simoni arakunrin ohun ti kara re o si wi fun pe awa ti ri mesaya itumo eyi ti je kristi o si mu wa sodo jesu jesu si wo o wi pe iwo ni simoni omo jona kefa li a o si ma pe o itumo eyi ti je peteru wo iru igbona okan ti olorun bere lowo re ti olorun bere lowo mi wi pe bi a ba ti mo jesu a ko gbodo fi igbala awon elomiran di ojo miran ke a so wi pe boya nigbati mo ba mo oro olorun ju be lo nigbati mo ba le gbadura ju be lo nigbati mo ba ri awon iriri onigbagbo ju be lo yo sese fun mi lati lo so fun awon elomiran sugbon lesekese ti anderu ti o ba jesu pade ti iyi olorun alaafia olorun ti o wo inu okan re be ni pelu igbona okan ni o lo so fun simoni petero we pe awa ti ri mesaya ati ri kristi o si mu wa si odo jesu ni ori kerin johanu yi kan na ni ati ri obirin ti o ba jesu pade ni ibi kanga jacobo lese kese ti obirin yi ti o ti gba jesu gbo ti o si mo we pe eyi ni kristi na ohun ti bibeli so fun ani we pe lese kese ni obirin yi lo ni o so fun awon ara ilu eje ki a wo johanu ori kerin lati ese ikejidinlogbon nigba kan na ni obirin na fi ladogbo re sile o si mu ona re kan lo si ilu o si we fun awon eniyan pe e wa wo okunrin na eni ti o so ohun gbogbo ti mo ti se ri fun mi eyi ha le je Kristi na nigba na ni won ti ilu jade won si to wa eyi ni an so fun wa we pe ki a ni igbona okan bi o ba je bi ohun kan ba wa loni ti olorun ba ejo wi le lori oni we pe o da bi eni we pe opolopo ninu ijo ni ko gbona ko tutu ko si itara ko si igbona okan lati je iranwo ninu ise olorun yala gege bi adena yala gege bi awon egbe akorin yala gege bi awon afadura jagun yala gege bi awon ti o nda ori dari idapo ju ile ti won ko awon elomiran ni eko oro olorun yala gege bi ajere okan yala gege bi eni ti o ka bibeli fun awon elomiran ti ko le ka bibeli tabi gege bi eni ti yo gbadura tabi ni bikibi ti a ti le sese fun olorun tabi o sese an so fun aloni we pe ijo ni ede yoruba isin wa ni ede yoruba yo bere o sese elomiran ko ni itara tabi igbona okan lati so fun awon elomiran bi on ko nba wa ti jesu to je oko lori ijo olori lori ijo ti o nba ijo wi si loni oni we pe opolopo ni o joko taka ogbera ti won ko mo we pe won ni ojuse lati se gege bi ise isin si olorun si idile wa si awon eniyan ti o wa ninu aye ati si awon eniyan ti o wa ninu ijo eyi ni jesu fi nso ni ori keta ifihan eje ki a wo iwe ifihan lati ori iketa ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo nse re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi ba fe pe ki iwo koko tutu tabi ki iwo koko gbona nje nitori ti iwo se ilowo wo ti o ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi eyi ni idajo ti jesu papa fi lele fun awon ko gbona ko tutu awon aka ogbera awon ti o wa lai rise fun olorun awon ti ko ni itara awon ti ko ni igbona okan awon ti ko mo we pe lakoko ti a ngbo oro olorun lakoko ti ina emi njo ninu ijo tabi ni okan wa tabi ni ayika wa ni iru akoko be ni o ye fun olukuluko wa lati fi itara tabi igbona han o nso fun a wi pe bi a ba wa gege bi oni lowo owo tabi a wa bi eni ti ko gbona ti ko tutu o nso wi pe ohun ko wa gege bi omo yo po wa jade kuro li enu re e je pe yo ya awa ati ohun a ki yo je ti re mo sugbon so fun a wi pe e wo ese ikokan dini ogun gbogbo awon ti emi ba fe ni mo nba wi ti mo se na nitori na ni itara nitori na ni itara o nso fun a wi pe bi a ba ti ba ara wa ni ipo ti ko gbona ti ko tutu ni ipo ti o se ilowo owo o nso fun a wi pe oun ba wa wi oun si n fe ki a jigiri si awon ojuse ti o n be ilowo owo o n fe ki a ni itara ati igbona okan o si so fun a wi pe ki a ronu pada e je ki a tun pada si romu ori kejela romu ori kejela ese ikokanla ni ti ise sise bi a ba n so nipa ise sise aposteli n sise fun olorun evangelisti n sise fun olorun awon ti a yan gege bi alore gege bi woli ni majemu titun ti won so ona igbala fun awon araye won n sise fun olorun awon ti a mo gege bi oluso agutan tabi eni ti n koni ninu ijo won n se ise fun olorun awon ti won si n ba wa toju ile olorun ti won se ti won je ki ile olorun ki o wa ni imototo won se ise fun olorun awon ti won korin awon ti won se adena awon ti won te iwe ihinre jade awon ti won pin iwe ipolongo ihinrere eyi ti a ma n pe ni track ni ede oyinbo awon ti won pin iwe ipolongo ihinrere fun awon eniyan won se ise fun olorun awon ti won fi moto sile lati ma ko ero sinu re lati ma mu owa sinu ijo olorun won sise fun olorun o n so fun a wipe nigba ti ise po to be ti a le se ninu ogbajara olorun e se ti iwo fi n kawo gbera o n so wipe ni ti ise sise asari awon elomiran ti won sise fun olorun ari awon akorin ari awon adena ari awon ni waso ari eni ton ko wa nisisi gege bi oro olorun ari awon elomiran ti won mu kan tabi omiran se ninu ise olorun e wa ti se ti a fi joko lai ri kan se fun olorun nipa ise sise e ma se se ole ki a ma se awa wewe pe omo lo di mi lowo oko lo di mi lowo iyawo ni o je kin raye sise fun olorun tabi ise ti mo nse ni o je kin se ise fun olorun e ma se ole eni igbona okan ki esi ma sin olowa mo gbadura we pe gbogbo awa ti a wa loni iru itara be iru igbona be olorun yi o fi fun wa a o si ri opolopo ninu wa te o fi akoko ati aye wa sile ati owo ati dukia ati awon ini ti ani te o fi sile lati le sise fun olorun e je ki adide lati gbadura si olorun wo pe ibi ti a tin se ole tele tele ibi ti lowo owo ti wa ni igbesi aye wa tele ibi ti ole abi imele wa ni igbesi aye wa tele pelu ina emi mimo olorun yo gba gbo kuro ni igbesi aye wa a o si fi aye wa akoko wa ohun gbogbo ti a ni a o fi sile lati se ise fun olorun pelu itara pelu igbona okan a o sise fun olorun o ti gbọ nipa ti igbala se o ti onipo ada a si ti gba okan re la o ti gba nipa ti atunse se o ti mu ona re tan niwaju oluwa o si ti se atunse ti o ye ti o si to o ti gbọ nipa ti isodi mimo se oni itara okan igbona okan lati gbadura lati kunle ni ese agbelebo lati se ohun ti olorun bere le owo re o ti gbo pe bi a ba ni isori mo ani lati tesiwaju lati ni agbara emi olorun ki o kun wa ni akunwo sile o ati se ohun ti olorun bere lowo re o ti gba nipa ati ijere okan lati lo lati ile de ile lati so fun awon eni ti a ba pade nipa Jesu Christi olugbala nje oni itara tabi igbona okan lati se ohun ti olorun bere lowo re o ti gbo nipa ise isin wa nipa adura gbigba we pe ki a ma gbadura le aisimi le aisare o wa ni igbona okan lati gbadura titi olorun yi o fi dahun lati gbadura fun awon elese ki won ki o le ni igbala ni ti ise sise e ma se se ole eni igbona okan e ma se olowa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon nigbagbo wi pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a o mu okuro ninu aye ayese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe we pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifaseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti yo padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amen. Amo we pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe ti o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba kigba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isin tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa a nbebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa ndun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to a nbebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa a nbebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile e ma se je ki a padanu iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin a nbebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se wa ye ki a si je alabapin pelu awon eniyan mimo adupe po ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro Olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki Olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan Olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere Direct

ati eni ti o ngbengbe ki o wa eni keni ti o ba si fe ki o gba omi iye na lofe eni keni ti o ba si fe bi o ba wa nihi loni ti o ti ni igbala ti o je wipe o ti nfo ni dola o si karamasi ki iya ni pekan o ye ko yo wipe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wipe olorun fe araye to bege o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pekan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wipe bi o ti le je wipe olorun feran wa bi a ba se alai gbagbo bi a ba dakun la tabi bi a ba se alai nani igbala olorun iye ni pekan tabi ife olorun o sese ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki nfo ni apere kan apere eni ti olorun so fun a wipe oun feran pupo pupo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wipe o padanu igbala ife tabi iye ani pekan ti olorun fe lati fun ki a wo ninu Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese ogun Jeremiah ori kokan le logbon ese ogun omo won ani Ephraim fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun nitoto le oluwa wi o ye ki amo ni iwe pe olorun pe Ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wipe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun Ephraim sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa Ephraim ni a ri wipe nitori Ephraim yi ko gba ife olorun ko gba olorun gbo ko si rin ni ona ti olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu Hosea ni a ti nka awon opo ese lati kiabe lati ori keje Hosea ori keje lati ese kejo anka nipa Ephraim ranti wipe on ti an so ni wipe bi olorun ti le fe wa to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wipe ki a ma ba segbe o duro lori wipe ani lati gba olorun gbo ayafi to wa nibe niyen bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si olorun lowo o daju wipe igbala yi ko ni le je ti wa a n se apere yi ni ti Ephraim ti olorun feran pupo pupo sugbon ti o dabi eni wipe Ephraim yi ko karamasi ki ife olorun si ninu Hosea ori keje lati ese kejo Ephraim o n ti da ara re po mo awon eniyan na Ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi n so nipa akara ti a n din lori ina wipe apa kan jona apa kan baje wipe o dabi eni wipe Ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi so ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run o n ko si mo nitooto ewu wa kaakiri li ara re sibe o n ko mo ni ese ikokanla o ni Ephraim pelu dabi ope adaba ti ko li okan won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihi we pe eni ti olorun feran ti ko karamasi ki ife olorun eyi ti ba fi ni igbala eyi ti ba fi ni iye olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu Hosea yi kan na ori kerin ese iketadinlogun Hosea ori kerin ese iketadinlogun Ephraim dapo mo orisha jowo re si o so fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife olorun o fara mo orisha olorun wa n so wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju olorun ogungi koja ewe ni ori kejo Hosea ni ese ikokanla nitori Ephraim ti te pepe popo lati dese pepe yo je ohun ati dese fun Ephraim ti olorun feran Ephraim ti olorun pe Ephraim ti olorun fe fun ni
igbala igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba ko gba olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di popo ninu ese ikeji la oni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro olorun si ohun ajeji eichi anu olorun iye olorun ore ofo olorun iba fi je tire ko le je tire nitori wipe o pa ife olorun o pa ati bi aba fi oju inu wo oro eniyan ti asika oro olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife olorun ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun enikan kan wa ni wo pe a o ni ko ife olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko jesu e lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife kristi iye aini pekan nipase ife kristi bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni iye ni pekun ani lati mo we pe nipa ife kristi ni sugbon ke mo we pe onkon ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun enikokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu johanu ori keta ese ikerin din logun ki atun gbe yewo lekan si wipe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wipe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba segbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wipe o wa lati ile awon aborisa tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abi o sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala o ni nitori olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye ayeraye enikokan wa o sin so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o jemo igba o ro mo igbagbo re ninu kristi ninu petero ninu johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lodi si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lodi si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gba gbo bi a ba tin gba gbo ni igbala idariji iya ni pekan yo ma je ti enikokan wa ki a mo wi pe igbala ti a n so nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o duro lori wipe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo efeso ori keji ese ikerin titide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wipe igbala wa ki se wipe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wipe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wipe mo nlo si ile isin kan igbala wa ki se lori wipe mo nfun alagbe lowo
igbalawa ki se wipe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbalawa wa lori ki se sowo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti ati ku sinu ese tele tele nisisi an so wa di aye ninu Kristi ninu Johanu ori karun Johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun looto looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo oni iye ti ko ni pekun ohun ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kana ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni a dota looto looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo oni iye aini pekun oni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wipe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu iri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun ninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Kristi eleri olooto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Kristi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Kristi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se wo pe o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan on lo fun ani idande kuro ninu ese on lo fun ani iye aini pekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alai legbe pe Kristi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye eni kokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Kristi fi han nigba ti o ku fun eni kokan wa eyi ni o fun ani igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Kristi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki n se ki o si ye wa wepe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye kristiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je wepe lori ife Jesu ife olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o n so fun awe pe
ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun o le hu iru iwa be mo nisinsin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fin gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wo pe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe ati kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo n wa nbe ibi ti ara jesu wa ara n wa nbe eje pe ko si iya nipa tabi ipinya ni nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon kristi wa laaye ninu mi nitori be agbara kristi ninu re ori ofe kristi ninu re emi kristi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo jesu bi o ba faramo olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya ni pekun ti jesu wa n gbe inu re ki se wi po n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wi pe o ti gba jesu bi o ba ri be wi pe igbala jesu ti je tire bi o ba ri be wi pe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekun nitori wi pe o ti wo le fun jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi ko si ori ige agbelebo eje jesu christi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri we pe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori christi oni bi abati gba jesu christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti jesu ti se ninu okan wa ki a wo johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe nitooto ni otito adun ijoba olorun wo bi o ba je pe nitooto ni otito ife olorun wo bi o ba je pe nitooto ni ore ofe olorun ni o ti gba o kuro ninu ese o feran olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise esin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a n so ohun ti a n so ni wepe bi o tile je wepe nisinsiyi jesu kristi ni akoko ti a n ka oro yi o n lo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa
asimo wipe ijia na po to bege ti o fin kerora wipe ibase pe agoyi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wipe iya iponju ati awon kan yi won wa ni waju re sibe sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran olorun ni akoko airije je o feran olorun ni akoko iponju je o feran olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shaoti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wepe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu orike dogun Johanu orike dogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so pa nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun wa ni iye ni pe kan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pe kan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi ese ti Jesu Kristi fin bere iru ibere yi on ti o nso ni wepe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajuli orun tele o mo wi pe awon angeli lo n fori balẹ fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi Olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dawon o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki ojuse kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su irere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kẹẹdogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wipe ife wa o farajo ti Kristi ninu Johanu ori kẹẹdogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo
iba se igba erun o nduro ninu ife baba oni iba se igba ti arije igba ti a orije o nduro ninu ife baba oni iba se pe a wa ninu lori agbami ati ijisin ijinja oni emi duro ninu ife baba oni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto oni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki a wa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be oni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan wonyi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesu si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ki oye wa wi pe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyin da si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon ti n se nu ni bini si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won
ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wi pe jesu o ti se nkan wonyi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sha igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to n bojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkankan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura eje ki a wo ipese olorun eje ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si n fe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti wonu omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa ti olorun wa atun wa se waju yin nisinsin yi lati ko eko eko ti o se yebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fihan we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsin yi e se wa lele ti omo ke si fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe wo pe ti gbo yoruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje orin Dafidi ori keta le ni adoje o kan eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o shan de irungbon aroni ti o si shan si eti aso re bi iri amoni ti o shan sori oke sioni ni tori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai loni mo fe soro lori eso kan laarin awon ara ninu oluwa eso kan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijo kan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni eso kan bi ati njo sin papo ke a ri wi pe irepo ati eso kan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ke a mo wi pe eso kan ni ohun ti olorun fe ati wi pe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wi pe olorun ti ki se olupilese orudurodo olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wi pe olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wi pe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Christi ti wenimo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si ara won mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon to ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gba nila nigba ti o ba ti wo inu eni kokan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibukun ti o je wi pe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wi pe a ma n ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma n ri ikosile laarin oko si aya a ma n ri wi pe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o n je ki ibanuje ki o po ninu aye sugbon bi a ba ti di omo olorun bi a ba ti gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o n to wa to n sakoso oro ti a n so irin ti a rin ohun ti a n se ati isesi wa si awon elomiran a o ri wepe isokan ni yoo je abayori si iru iriri be ni igbese aye eni kookan wa isokan pelu Kristi o ma n fa isokan laarin awon ara loni bi a tin wo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta leni adoje o kan eta eta ki a wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eni olorun ti o ri wi pe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti o wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je kin se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati lot papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile egypt ti a si so fun mose wi pe ki o da won sile se o ranti wi pe nigba ti awon omo israeli meji ti won ja ni mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi n ja nihin ni a tun ri gbolohun ti okunrin yi ti o pe si mose eyi tun so fun wa wi pe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan saul oba akoko a ri awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya a ri wi pe oba saul o papoda awa yan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni a ri wi pe olorun mi si gbogbo won patapata ni a ri pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won fo isokan papo ti won gba dafidi o wa je ki itesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi nihin ni dafidi wa so wi pe o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti eni kokan wa iba ti ni ati awon ere ti eni kokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki ohun naa ki o ma dun je ki n se apeere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wipe omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wipe yoo je ki ara re le ni kiakia omo o seese ki omo ki o dara lohun pe o seese o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wipe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma ba nkan je ninu agbo ara awan so fun mo pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo so fun ni pe o sese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si sese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David so pe eyi ti an so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara ni kan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi e ba so pe nkan dara bi e ba so pe o ti dara to e je wipe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wipe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi abaro nkan yi ke a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki eni keni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro o mo we pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David n so wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so wipe ara ile mi ti ki ba se wipe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wipe a n fi sefe wipe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni tooto ni a n so pe ara ile mi o je wipe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wipe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wipe ori la oju e ni o mo wipe omo lagbaja ni emi na ro be wipe ara ile ni eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada to ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi eyi ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba n se ife baba mi ti n be le orun ohun naa li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti n se ife baba mi ti n be le orun je kin bi o ni ibeere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba ti n be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiru eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi Olorun kan soso Kogba Jesu Christi bo, or do a guton lorun, ti o kwe shiara yelo. Kogba Jesu Christi bo, eni ti olorun soni pare, wepe wo, eni ti inu mi dun si gidi gidi. Eni ti o gba Jesu Christi bo, eni ti a o ti fi eje Jesu Christi we, eni ti a o ti so domo olorun, ni pa eje Jesu Christi, eje tutu. Iru eni be, ko she fe olorun, shukmon, eni ti o tumba, ni wadu Jesu. Eni ti o wole, mu Jesu. Eni ti o kwe she sile. Eni ti o ko iborisha sile eni ti o ko awon kan ye wonyi ti o kan won sile ti o ro mo Jesu Christi gege bi Oluwa gege bi Olugbala gege bi Oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so fo nse ife Olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Christi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wi po ye ki awon omo ehin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso wi pe o nse ife baba mi ti nbe le orun o ni awon won yi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n so je ki n tun laaye o daada ninu Corinthians 2 ori kefa ese iketa din logun nitori na e jade kuro laarin won ke si yara yin soto li Oluwa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi li Oluwa Olodumare wi awon wonyi ni ara ninu Oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Christi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon wonyi ni ara seran ti ohun ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Christi pade awon ara ninu Oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo Olorun wipe aki tuma ni iyapa laarin ara wa ke ma so wipe ah lagbaja ibo ni o nitori be mi o le ba ibo se tabi ke ma so pe ah lagbaja hausa ni o mo oke okun lo dagba si ah bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti si bi e to gun ju ti e lo lejo mo gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wepe ko se nkan kan ko ja mo nkan kan iba je ila oru tabi iwo oru tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo Olorun ade ebi ninu Olorun ninu Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Christi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi nko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gba jumo lemi nitori be mi o ni nkan kan se pelu lagbaja o ni ke a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo Olorun o ni ke a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba sese boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won ani temi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile isin ti a ti mo Olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti

Deuteronomy, ori keji le logbon, ese ikokan din logbon. Iba se pe won gbon, ki o ye e yi ki o ye won. Won iba ro igbehin won. Iba se pe won gbon, ki o ye e yi ki o ye won. Won iba ro igbehin won. Ese Olorun yi ti o npe wa lati je ologbon. Ati ti o si npe wa lati roti igbehin wa oni a fin soro loni lori ero nipa igbehin eda Olorun je ki o ye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o nlo ni ayika wa a mo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi onje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun dara dara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni a here tabi ninu ilu onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin Olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kokan ati odun kokan wo nigbati a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti ko ni si opin sugbon ni hi la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abo si we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi paapa gege bi orilede ati ge gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase jesu kristi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a ma roti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwaasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisinsin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti a si n dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti a n gbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro lekookan ki a ti le we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori ketadini aadota Isaiah ori ketadini aadota ese ikeje iwo

0: ókan ẹ̀rin ẹ̀fà orí kẹrin dín ní àádọ́jọ ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹ má ṣe gbẹ́kẹ̀ yín lé àwọn ọmọ aládé àní lé ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ ẹni tí kò sí ìrànlọ́wọ́ èyí ni ewu kìíní tí a rí wípé àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ lé ènìyàn ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ṣèlérí fún wọn wọn kì yóò lè fún wọn nítorí ìwé mímọ́ tí kò lè ṣèké ó sọ fún wa wípé lọ́wọ́ ẹni tí kò sí ìrànlọ́wọ́ bí a bá jẹ́ ẹni tí ó fojú sílẹ̀ tí a sì wo àwọn tí ó máa ń sáré tọ ènìyàn lẹ́yìn àwọn tí ó máa ń sáré tọ àwọn òṣèlú lẹ́yìn àwọn tí ó máa ń sáré tọ bàbá àṣàlẹ̀ lẹ́yìn gbogbo wọn pátápátá ni a rí wípé wọn ò rí ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ń retí wọn ò rí gbà ẹlòmíràn a fi ilé ọkọ sílẹ̀ a ní òun ti rí ẹnìkan níta tí ó lè tọ́jú òun òun ti rí ẹnìkan níta tí ó ní ìfẹ́ òun ti rí ẹnìkan níta tí ó lè tọ́jú àwọn ọmọ nítorí wípé ẹni tí ó wà níta yìí kí obìnrin kí ó tó délé a máa ṣe ìlérí púpọ̀ a máa sọ wípé òun á fún ní nǹkan báyìí òun á fún ní nǹkan tọ̀hún òun á da lókoòwò òun á fún ní nǹkan báyìí ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá délé tán a rí wípé irọ́ àti èké pátápátá ni àwọn nǹkan tí òun gbọ́ tẹ́lẹ̀ èyí ni ọlọ́run fi ń sọ fún wa wípé kí a má ṣe gbẹ́kẹ̀lé àwọn ọmọ aládé kí a má ṣe gbẹ́kẹ̀lé àwọn ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ ẹni tí kò sí ìrànlọ́wọ́ ẹsẹ̀ kẹrin ẹ̀mí rẹ̀ jáde lọ ó padà sí èròpẹ́ rẹ̀ lé ọjọ́ náà gan èrò inú rẹ̀ run gbogbo ìrònú gbogbo ìlérí gbogbo àwọn ìlépa tí irú ẹni yìí ní ẹni tí a gbẹ́kẹ̀lé ní ọjọ́ tí ó bá fi ayé sílẹ̀ ní àwọn nǹkan wọ̀nyí ni yóò run ni a ó gbàgbé wọn nínú Isaiah orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlélógún ẹ̀sìnmi lẹ́yìn ènìyàn ẹ kúrò lẹ́yìn ènìyàn èyí jẹ́ wípé ẹ má ṣe jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé yín kí ó wà nínú ènìyàn ẹni ẹ̀mí ẹni tí ó wà ní ihò imú rẹ̀ nítorí nínú kíni a lè kà á sí ó ń sọ fún wa wípé ìgbà òdúró lọ pẹ́ títí fún ènìyàn ẹlẹ́ran ara gẹ́gẹ́ bí bíbélì papà ti sọ wípé ìṣísẹ̀ kan ló ń bẹ láàrin ẹnì kọ̀ọ̀kan àti ikú ìṣísẹ̀ kan ló ń bẹ láàrin èmi àti ikú nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ọlọ́run tí kì í yípo padà ọlọ́run tí ó jẹ́ wípé ó wà títí láé òun ni ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé nínú Jeremiah ni a rí ègún ọlọ́run lórí àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn àwọn tí wọ́n fi ẹlẹ́ran ara ṣe apá wọn tàbí ìgbẹ́kẹ̀lé wọn Jeremiah orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún báyìí lè olúwa wí ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn tí ó fi ẹlẹ́ran ara ṣe apá rẹ̀ ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ olúwa èyí kìí ṣe ọ̀rọ̀ Jeremiah ó jẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa èyí kìí ṣe ọ̀rọ̀ oníwàásù kan ó jẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó ní báyìí lè olúwa wí a sì mọ̀ wípé ohun tí olúwa bá wí ayé àti ọ̀run wọ́n lè ré kọjá lọ ṣùgbọ́n kíkíní nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì yóò kọjá lọ láìṣẹ ó ní ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ńbo ni ìgbẹ́kẹ̀lé tìrẹ wà ó ṣeéṣe kí o máa sọ lẹ́nu wípé o gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run ó ṣeéṣe kí o máa sọ lẹ́nu wípé o gbẹ́kẹ̀lé ìlérí ọlọ́run ṣùgbọ́n nígbà tí wàhálà bá dé nígbà tí inú nibíni bá dé nígbà tí àwọn ọ̀tá bá kọjú ìjà sí ọ nígbà tí ó dàbí ẹni pé ìrú mi dé sí ìgbésí ayé rẹ ní àkókò náà ni a máa ń fi ìgbẹ́kẹ̀lé wa hàn ẹni tí kò bá gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run kò mọ̀ wípé inú ìbọ̀rìṣà ni òun wà jẹ́ kí n ṣe àlàyé ní kíkún fún ọ bí a bá gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn èyí jẹ́ wípé a fi ènìyàn yìí a fi dípò ọlọ́run ó ṣeéṣe kí a rò wípé ènìyàn yìí ó ní owó ohun tí a ń rò ni wípé owó tí ẹni yìí ní ó ju àwọn ohun ìní tí ọlọ́run ní nítorí bẹ́ẹ̀ nítorí ìwà ọmọgọ wa àti ọkàn ìṣìná wa a fi ẹni yìí a fi dípò ọlọ́run òun ni ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn òun ni ó fi jẹ́ ìbọ̀rìṣà nítorí pé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó di òrìṣà fún wa o di olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo olorun oun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti a gbekele olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin oluwa a fe lo gbadura a fe lo mo awon ibere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tun won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe oun a ba mi wase lagbaja ti so wi pe oun a je ki n joko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe oun ko ti n ba nilo ki ma wa lati ri oun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panṣaga ko jina si iru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wi pe looto lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara ejia o mafi ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eni eleran ara lati ma fun ni awon nkan to ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panṣaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se n kilo fun wa ti o si so fun awe pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le aginju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le aginju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudunmudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun eyi ni a n pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o n kon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wi pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yóò dàbí aláìní lé aginjù bí rere tilẹ̀ ń bọ̀ kò lè rí yóò máa gbé èèyàn gbẹ ilẹ̀ yóò máa gbé inú aginjù yóò máa gbé ilẹ̀ iyọ̀ tí ẹnìkan kì í gbé nítorí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ló wà fún àwọn tí wọ́n fi ẹran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn kí ni ọlọ́run wá ń fẹ́ kí a ṣe ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe ni wípé kí a gbẹ́kẹ̀lé òun wẹ́sẹ̀ ìkeje ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé olúwa tí ó sì fi olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ àkọ́kọ́ ò fẹ́ ní ìgbàlà ó ní láti gbẹ́kẹ̀lé olúwa o gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ rere tirẹ o gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé a ti sàmì fún mi láti kékeré o gbọdọ gbẹkẹle wo pe mo nka bibeli o gbọdọ gbẹkẹle wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbọdọ gbẹkẹle wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbẹkẹle re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mo fun awon alagbe lowo ki se wepe mo n gbadura mo n gba awe ki se wepe mo ma lo sori oke nigba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o nfunfun Jesus no lo oni lati gbadura wepe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni pon iru eni be ti o gbekele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni pon ni ti o gbekele olowa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe olowa olorun yo da wa lohun ibukun idanwa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a n so fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a n so fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mu etoko kuro e je we pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se we pe bi a gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni to ro wepe oruko Jesu oto ani lati foruko angeli kun eni to ro wepe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni to ro wepe bibeli nikan soso wepe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon aladupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihirere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti a gbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o n kepe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun o ni abi o je ni to gbekele olorun abi o je eni to ti ronu ku ada patapata ti o nke pe oruko oluwa se o je eni ti o gbekele oluwa lai boju weyin je ki a didi duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eni elerun ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba jesu joba won ki o le ba jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun ide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu jesu christi lori igi agbelebo o ti jewo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti jesu christi se ise ti o se ti o je wi pe o je tewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si ohun miran ti o ni lati se bi ko se pe ki o kan ronu pada ki o si je ki eje jesu ki o we omo jesu no lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohunkohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun nikan soso ki se wepe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: We Jobu ori ikokandinlogoji iwo ma akoko igba ti awon ewure ori apata ibimo iwo si le kiyesi igba ti abo agbonrin ibimo iwo le ka iye osu ti won pe iwo si ma akoko igba ti won ibi won ti ara won ba won bimo won won si mu ikaanu won jade awon omo won ri daradara won dagba ninu odan won jade lo won ko si tun pada wa mo sodo won tani o jo ketekete oko lowo tabi tani o tu ide ketekete igbe eyi ti mo fi aginju se ile fun ati ile iyo ni ibugbe re o rerin si ariwo ilu be ni ohun ko si gbo igbe darandaran ori atole oke nla ni ibuje oko re won a si ma wa ewe tutu gbogbo ri agbanrere ajesin obi tabi o je duro ni ibuje ran re iwo le fi katade agbanrere ninu aporo tabi o je ma fa itule ninu aporo ko to leyin iwo gbekele nitori agbara re po iwo si fi ise re le ile owo iwo le gbekele pe yo mu eso oko re wa sile pe yo si kojo sinu aka re iye abo ogogo nfi ayo fi iye ati ikuku re daradara ni bi ori be o fi eyin re sile yile a si mu won gbona ninu ekuru ti o si gbagbe pe ese le te won fo tabi pe eranko igbe le te won fo oni ajo si awon omo re bi eni pe won ki se tire asan ni ise re lai beru nitori pe olorun duuli ogbon pe ni ko si fi ipin oye fun nigba ti o gbe ara re soke o gan esin ati eleshin iwo ni o fi agbara fun esin iwo ni o fi gogowo orun re ni aso iwo le mu fo soke bi elenga ogo emi mu re ni eru nla o fi ese hale ninu aporo o si yo si agbara re o nlo jade lati pade awon ahamara ogun o fi oju kekere wo eru aya ko si fo be ni ki si pada seyin kuro lowo ida lodo re ni apo fami pekepeke ati oko didan ati apata o nfi kikoro oju ati ibinu nla gbe ile mi be ni ohun ko si gbagbo pe iro ipe ni o wi ni igba ipe pe aha o si gbo orun ogun lokere rere ara awon balogun ati ihu ayo won awode ama ti ipa ogbon re fo soke ti o si na iye apa re si hagusu idi ama fi ase re fo lo soke ki o si lo itete re si oke giga o n gbe o si wo lori apata lori palapala okuta ati ibi ori oke lati ibe lo ni ma wa ode kiri oju re si riran ni oke rere awon omo re pelu a ma mu eje nibi ti oku ba gbe wa nibe ni ohun wa pelu. Iwe Jobu ori ogoji. Oluwa da Jobu lohun si pelu o si wipe eni tin ba Olodumare ja yo ako ni eko eni tin ba Olorun wi je ki o dahun nigba na ni Jobu da Oluwa lohun o si wipe kiyesi egbin ni emi ohun kini emi o da emi o fi owo mi le enu mi ekan ni mo soro sugbon emi ki o si tun so mo le meji ni emi ko si le se mo nigba na ni Oluwa da Jobu lohun lati nu ije ajayi ka wa o si wipe bi amure giri ni egbe re bi okunrin emi o bi o lere ki iwo ki o si ko mi ni eko iwo a fe mu idajo mi di asan iwo si da mi lebi ki iwo ki o le se olododo iwo ni apa bi Olorun tabi iwo le fi ohun san ara bi ohun fi ola nla ati ola itayo se ara re ni oso ki o si fi ogo ati ewo oso bo ara re ni aso mu irunu ibinu re jade ki esi gbogbo iwa igberaga ki o si re sile wo gbogbo iwa igberaga ki o si re sile ki o si te eniyan buburu mole ni ipo won fi won sinpo ninu erupe ki o si di oju won ni ikoko nigba na ni emi o yan pe owo otun ara re le gba ola nje ni sisiyi ki esi behimotu ti mo da pelu re won a ma je koriko bi oda malu wo ni sisiyi agbara re wa ni egbe re ati ipa re ninu isan ikun re won a ma ju iru re bi ge kedari iṣan itan rẹ dijọpọ egungun rẹ ni oguso ide egungun rẹ dabi ọpa irin oun ni olu nipa ọna Ọlọrun eni ti o da o fi ida rẹ le lọwọ nitooto oke nla nla ni mu ohun jije fun wa nibi ti gbogbo ẹranko igbe ma isire o dubule labẹ igi lotosi ninu ifefe bibo ati ere igi lotosi siji won bo igi aroro odo yi kaakiri kiyesi odo nla san jọjọ oun ko sa lọ o wa lai lewu bi o ba se odo Jordan ti san lo si enu re enikan a le mu ni oju re tabi a ma fi oko gun imu re.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: We Jobu ori ikokanlelogoji iwo le fi owo fa le fi atani oni nla jade tabi iwo le mu ahan re ninu okun iwo le fi iwo bo ni imu tabi o le fi egun lu ni ereke ohun aje bebe lodo re ni opolopo bi ohun aba o soro pele ohun aba o damaje mu bi iwo a ma mu se iranse lailai bi iwo a le ba sire bi eni pe eye ni tabi iwo de fun awon omobirin iranse re egbe awon apeja yo a ma tabi won a pin laarin awon onisowo iwo le so awo re kun fun irin abeti tabi iwo so ri re kun fun esin apeja fi owo re le lara iwo ranti ija na iwo ki yo se be mo kiyesi aba nipase re ni asan ni kikiri re ara ki yo aro owesi ko si eni alaya lile ti o le ru soke nje tani o le duro ni waju re tani o saju se fun mi ti emi ba fi san fun ohun ko tin be labe orun gbogbo ti emi ni emi ki yo fi ipin ara re pamo tabi ipa re tabi ihamora re ti o le ewa tani yo le ridi oju aso apata re tabi tani o le sumo ona meji ehin re tani o le si ilekun iwaju re ayika ehin re ni iberu nla ipe lile ni igberaga re o pade po motimoti bi ami edidi ekini fi ara mo ikeji to be ti afefe ko le wo arin won ekini fi ara mo re ikeji re won le mo po ti a ko le ya won nipa sisin re imole amo oju re a si dabi ipe npeju owuro lati enu re ni owo ina ti jade wa ipepe ina a si ta jade lati ko imu re ni efin ti jade wa bi eni pe lati inu ikoko ti a fe ina ififi labe re emi re ti nabo eyin owo ina si ti enu re jade le orun re le agbara ku si ati ibinu je aya si pada di ayo niwaju re jabajaba eran re dijọpọ won mura giri fun ara won a ko le si won ni ipo aya re duro gbagigbagi bi okuta ani o le bi iya olo nigba ti o ba gbe ara re soke awon alagbara beru nitori iberu nla won damu ideni ti o sa ko le ran oko esin tabi ofa o ka irin si bi koriko gbigbe ati ide si bi igi hihu ofa ko le mu sa okuta kanakana lodo re da bi akeku koriko o ka esin si bi akeku idi koriko o rerin si imisi oko okuta mimu nbe ni sale abere o si te o mimu sonso sori ere o mu ibu omi ho bi koko o so agba mi okun dabi ko lobo ikunra o mu ipa ona tan leyin re eniyan ma ka ibu si ewu arugbo lori ile aye ko si iru re ti a da lai ni iberu o boju wo ohun giga gbogbo o si nikan ja si oba lori gbogbo awon omo igberaga iwe jobu ori ikejilelogoji nigba na ni jobu da oluwa lohun o si wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fa seyin kuro lodo re ta ni eni tin fi igbimo pamo lai ni imo nitori na ni emi se nso eyi ti emi ko mo ohun ti o se iyanu jojo niwaju mi ti emi ko moye emi be o gbo emi o si so emi o bere lowo re ki wo ki o si fun mi ni oye emi ti fi gbigbo eti buro re sugbon ni isisin yi oju mi ti ri o nje nitori na emi korira ara mi mo si ronu pe wada se toto ninu ekuru ati eru bẹẹni o si ri lẹyin igba ti o ti so oro wọnyi tan fun jobu oluwa si we fun elifasi ara tema pe mo binu si o ati si awon ore re mejeje nitori pe eyin ko soro ni ti emi ohun ti o to bi jobu iranse mi ti so nitori na e mu akọ egboro malu meje ati abo meje ki e si to jobu iranse mi lo ki e si fi ru ebo sisun fun ara yin jobu iranse mi yo si gbadura fun yin nitori pe oju re ni mo gba ki emi ki o ma ba se si yin bi isina yin ni ti eyin ko soro ohun ti o to si mi bi jobu iranse mi bẹẹni elifasi ara tema ati bildadi ara shua ati sofari ara naama lọ wọn si se gẹgẹ bi oluwa ti pase fun wọn oluwa si gba oju jobu oluwa si yi igbekun jobu pada nigba ti o gbadura fun awọn ọrẹ rẹ oluwa si bu si ohun gbogbo ti jobu ni ri ni isepo meji nigba naa ni gbogbo awọn arakunrin rẹ ati gbogbo awọn arabinrin rẹ ati gbogbo awọn ti o ti se ojulumọ rẹ ri wọn ba jẹun ninu ile rẹ wọn si se idaro rẹ wọn si sipẹ fun nitori ibi gbogbo ti oluwa ti mu ba olukuluku eniyan pẹlu si bun ni ike owo kọọkan ati olukuluku ni oruka wura eti kọọkan bẹẹni oluwa bukun igbẹyin jobu ju isaju rẹ lọ o si ni ẹgba meje aguntan ẹgba mẹta ibakasiẹ ati ẹgbẹrun ajaga ọda maalu ati ẹgbẹrun abo kẹtẹkẹtẹ o si ni ọmọkunrin meje ati ọmọbinrin mẹta o si so oruko akọbi ni jemima ati oruko ikeji ni kesia ati oruko iketa ni kiren hapuki ati ni gbogbo ile naa a ko ri obinrin ti o ni ewa bi ọmọbinrin jobu baba won si pinle fun won ninu awon arakunrin won lẹyin eyi jobu wa ni aye ni ogoje ọdun o si ri awon ọmọ re ọkunrin ati awon ọmọ ọmọ re ọkunrin ani iran mẹrin bẹẹni jobu ku o gbo o si kun fun ọjọ eyi ni opin iwe jobu.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: E je ki agbadura. Olorun alaanu, olore ofe. Adupe, ore ofe ti e fi han ni oreke Calvary. Nigba ti eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa. Awa ni elebi, awa ni elese. Sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa oru ebi wa oru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan soso ne bi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han anbe be wepe onko unkembe lo wawa. Ti efe ke apiyon, ni igbe ayeti tonte abosi yi, eran wa lo wawa. Ke ale ni ori ofe, ke abale shen konwa yi, ni oruko Jesu. Bi aoti lo sino ro yi lo ni, ebe wani wepe, eo she wa loju. Eo la wa lo ye. Eo je ke a wong kante ti fi pa moni no ro yi, ki o jade, ke abale ri, dara dara. Ke aba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adope wepe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni antes waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ike dogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ike dogun nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbesi aye wa wi pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a rin oro ti a n so lati enu wa jade wi pe awon nkan won yi ni olorun ni o n fe ri a pin awon eko yi a pin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe oye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa christiani ikeji Olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wi pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ori ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafese gba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wepe ilu re tabi orile ede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o ti ko won yi o sese ki ilu wa tabi orile ede wa ki o ma wa e ti an pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe iwe pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orile ede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon won yi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti a nso yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti a nko le oni ikini iwa kristiani ikeji ife kristiani iketa ipe wa gege bi kristiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu kristi gege bi eni ti o nsaferi ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli nwo ti won yo nitori wi pe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi kristiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa be abari bi o tin woso be abari bi o tin rin be abari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye be aba ngbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe no afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o ngbo ninu afin ohun lo njade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alai logbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so wi pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ki a mo iru eniyan ti a je o ye ki a mo wi pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo ohun lo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ranti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa le orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa je ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayanfe olorun tele tele awon omo israeli ni an pe ni ayanfe olorun awon iran abrahamu awon ni an pe ni ayanfe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wepe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni an pe ni ayanfe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi erupe lele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mo omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayanfe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wipe ati je ayanfe olorun o wa so wipe eni mimo ati olufe nitori wipe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe aso wo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be somo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa amo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa we pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wipe ah ye ki n debe tori wipe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obirin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o nlati je omidan arabirin ti o nbo yi o nlati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke amo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe niyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arabirin meri o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arakunrin Samuel o ma ti nigbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke amo wi pe iwo ni eni ti a gbe ni iyawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eniyan Olorun gege bi apostle o nje ki amo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe ni iyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu aran kan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun enikeji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pawunti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke awo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonuwo egbe okan iyonuwo ini jesu papa ni o menuba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki on papa ki o si dariji elegbe re ko se be jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun din ni ogoji sugbon nisisiyi je ki a wo ese ikerin din logbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki awa papa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun papa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se sanu iranse egbe re gege bi mo ti sanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ke a ma fi aki kori wo pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ke a ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin wo ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ke a ma le omo jade ke a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ke a so wi pe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o se se ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angele laarin wa nitooto ni agba okan wa la nitooto ni olorun ti dari eseje wa ni to to ni aje eni olorun sugun o se se boya aboju fo nkan kan ni boya eni kan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti ani lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni a fe ri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun akun ni gbaju iseju marun lo sugun olohun o raye ki a dariji